0: Your drink. Kibira wansi wakasanikira, chola bayo cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za rock bomo. Echo kunwa cho wangude, osobola okukijja ku dduuka lyo neri kulio kumpi. Oba okube ku 0800-299-008. Rock bomo, tanywebwa abana bato. Abakyala ab'embuto, abayonsa, kosana ab'emibiri, egitakolagana na caffeine.
1: Amanya nze lukyamuzi Frank. Ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School. Nafinye sanyu nga mteni banku videnti. Banku de school fees. Naso sabi wakanya. Nebe narabibe nagize. Nesokala nenda benamba jivako seza. Watu ujuga mandi tutewa laba feri jivasi sindika. Aine basa wa sumiwe Kisoso Parents na mku vile simu. Nenjonge lo kaka santi wa biadala.
2: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gari na mukiso kuangula vani, kone virabe virala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.
3: Simbula, tukende tukore, zukuka, tandiko kore, wano mu program, etulio mukeze, buli kumacha. Ena ye program, etulio mukeze.
0: Etuyo mukeze, omunju debi nonogo, ama ulida agariko. Gere singa wekede, emboze nyuvu, evisasa nivi nyuma, mutuyo mukeze.
4: Bumchakala,
5: bumchiki,
2: bumchakala, akomyewo, namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy, kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi. Ebyo kunywa byamanyi, si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
3: Tandiko lunaku, ngole musanyufu. Tandiko lunaku, ngole mumanyi. Wano mu program, etulio mukeze. Buli kumacha.
6: Yes, buli kumachia kuhinu kubango utandiki doona kukulerio muntu wabili jomu programu itulio mkeza unuona kugenda kubango utandiki didamu sanyum, ugenda kubango utandiki didamu kumanyinusi, ugenda kubango umanya mauli ya gina masu unukubanga katambula mguanga, nebo eruwali, ugenda kubango utegira mauli ya katambula mbiemi zanyu, ugenda kubango umanya mauli ya katambula mbeda unecho wangali ya mwebi nito kubanga bikutambula dabunji, unechobu ino kubango ukula chiti chimuru na kwekulu utandika nguli mvumo ina kumbavo ina kumanyi, okuberu muanguzi muna kunongo utandise nguli msanyufu, olimu manyi, unecho ino kubango ukula chiti chimuru na kukulu kukeri kulio kumpi ya ufurumira supermarket ya kulio kumpi wabagenja ala kala kubomu jagala kumanya agenja ulo agendo kufolo muanguzi munu na kuwe bintu benga bikutambili ya dablu nji kare nino kafuna ikaro kubomu kudukeri kulio kumpi nga baga nikasiva baku suru kubanga uke kwa tambere mwabe ndala embere gira kubanga kate kutambili ya dablu nji na eche nje ule chikarimu ntitoko mabukomi kufuna manyi galimu wabambavu ezi karimu wabla mulimu vila uvinji biyoki ndo kubanga usitu kamina ina awi atakanywa nga muna ngetoko watakanda chirimu kafeni olimu chara muzito oyonsa muna ngu suru kubanga ate ufu kwa mwanguzi mumbere yo kuagaliza omulalam no gamandi chino weka nkamuwe afune kumanyi ngezo kulaba ngaita gamu kumbavu ezinjo lokubanga ite mulina kuna sifu kankamuwe awononze isiga zakisani kile mbere gira kubanga ikutambulia dabunji kale no baga ebirabe birimu ya matoka kapya tajo gira kubanga usitukira mu pichi pichi mpm tv ogenda kubanga ujifune simu smartphone ensimbi enkalu ne ebirabe ebirala binji byo ino kubanga yoku atamu naye kale no gena kudukeri kulio kumpi ne supermarket kulio kumpi kale kubomwa kafune ne kasilver bank embere gira kubanga ate ikutambulia dabunji nyine dala kubuza kwa muziki wana mugira kitu wana mumusanvu ka second Francis Kasfati wensinzira kubanga kubaza kubanga otumbude ekula eri omuntu wa bulijjo.
7: Okay, nange njagala kubanga kubuza ko wasuzote jo sinzira kubanga uliriza chiko mmosa makatonyeza mwenda pale FM kwa la mutobili juwa suzote umuradi rade nisa makatondo wechiti wa kutusasirile kutujanja bide nga nae buwe janja ba mnyuanyi fuba nyo kubela nga we janja ba tevi ntubija kubela nga biku tambuli la bulonji nyo nyini dara ngola bene biku sumbuwa ngola bene biku sumbuwa mkwano kwange netu sa makatonda wa yeka kubanga ya janja ba yera imu janja bi oku ntiko kutujanja bide nga nae buwe janja ba kuro msa wacha kugambi okola chobiro okola njagala okuna kuwalira wamu na mabafiridwa abafiridwa kabantu bamwe
6: yes.
7: Nembaga mba kitalo nyo kitalo dela mukama Katonda abatugumize abatusasirire ate abatusibide ekimyo kyomwe abatugenzeko abasonyo byonna tatambula bulungi mbulambu wa bwenga abatonde ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa kasambula omwaka bbiri abiri mukaaga onnaku lwaki tubadde tulina bulungi budde kunyonyola kasambula kyeki kubanga bulo tugenda mu mwezi omupya mumulumi oluganda atukubulira kasambula ne tukugamba ne tukubulira erinnya kweliyava na kati erangenda kubanku bulira erinya kasambula okulituma omwezi ogwa July mu luzungu chwe chava omwezi kuna kutulimu gwa bakabeja tewera bida omwezi gwa banene abazali ba mwezi ogwa lero abazali ba mwezi kuno mbagaliza mazali bwa amalungi abane mazali bwa gajo happy belated birthday wena tegede kwa ya zalibu na kurwajo na ya manya mbuju vusaga tegede kale kubuzi za kwa
6: wena atino wazalibu
7: mama mto
6: ate chenja ulechiri mwezi guno ntingi na kubulingi na kuzo mwezi rumo mwezi ugo msavu abanzala libafu na wabufumbo
7: obutukuvu
6: batuga obutukuvu njuri jawezemi ya kasatu mumo msavu
7: ngabali mwabufumbo
6: ngabali babiri
7: baba
6: mwezi
7: mwabade mwamuza anivasare mwabade mwanivasari
6: kati chenja uruzi chiba mwezi ugo msavu
7: kwe chubea chanja uro bazade wabila ba celebrating emiaka jiba genzi nga wama la mbufumbu ibele anivasari ya uli first of July. Ok walu ya badena mazali buwage happy birthday to you amanya saga funye bulunji na endo za tegede anio yu mama amire mama amire happy belated birthday mama amira nkuwagala nange byesitategeera kale abazali bolali namwe happy birthday mwazali bwane bakabeja anga pale FM kubange naku zomwezi musamu tugenda kwa tuweza emiaka 15 wedu nga tuli mu mayengo gebe empluzi ganya toja tubali tubakabye ndubale ready ndazo ntuzikabye ndubale miaka 15 all right kasambula kitegeza okubera nga tugenda kusambula ebisera kiba kitegeza nti tubatandisa okubera nga tusambula ebisambu it is clearing the land tusobola okubera nga tetukola chi nga tandika okubanga tusiga gwe mwezi ogwa kasambula enkuba ebera yona ebera ntu notono awo netulindirira enkuba egenda okubanga ejja mu mukulu kusabitungo tungo dollars right mukale mu mwezi ogudakawo tusobola okubeera nga tukola tutya nga tusiga guno omwezi tugenda kwa tusambula bisambu kusambula bisambu lima gendo lime gendo otandika okulima esawa yona tugenda kwa tandika okukola ki okusiga gwe mwezi ogwa kasambula abazali ba mwezi guno mwena muli bakabejara songa pale FM gwe mwezi gwamo gwe mwezi gwayo bwetubeera nga tuweza naffe buli mwaka mboza kwa mikwano jange obamba gambe ntia puli anjagala njogera olulingala na esijjalo usirumanyi bulunjo olulingala
6: oluganda baluulira kati nnaku zino
7: mbadde njagala kali nange neteke mwabo wadde oluganda baluulira balumanyi bulunji nyo baluulira naye mbagambe
6: mikwano jaffe baganda baffe balamu baffe bakodomi baffe
7: Ngo nsongamu.
6: Manyuanyi bafa bakongo.
7: Mwe mtuwe biagenze. Samahani. Kongole.
6: Msajwa wafe kayemba ya ingi dechikerezi.
7: Samahani.
6: Kayemba.
7: Mai samahani ya chitegeza. Samahani nyamanza.
6: Ye chovola banze vugambye nti mikwano jaffe
7: kaseke nda so by the way abakutumira nyo
6: abaki abakongo
7: awali wakutumire nyo
6: mukongo
7: munowe
6: po nange nkutumide si mukongo ali mu lukongo
7: ayi no lugambo twa tuli ali twogera byaffe
6: kalaba naye abagala abakonga ali nganze kaba lukusasira ku majonyi bafinga byabasanze mu kibira mu bibira ebyo kongo ndi kongo
7: tisubide kweyongera yo oba bagamba niwe oba niwe bichi razi obambo mjogere ntanga njagala okubetondera
6: neno
7: ebiga bino bali batanizo binji giriza
6: neno nekpa ino kwenyweza
7: niwe urazi bano aji urazi
6: nowe genda kuzanya Brazil
7: zone timo zali muzike na kufa
6: aiva
7: zona sonyi wandi wa Brazil wadeli waliyo kapteni wange na Brazil kwa siva
6: aino kongera kwenyweza
7: kongo twabalabyeko nnyo abakongo batulabyeko nnyo
4: bantu jamu mupira twatsamba kundi nyo mupira kale no pasi ya da koze bulungi nyo golokipa wafe naye
6: naye
4: twabimwadde ye
6: twali wanenyezwa
4: oli ye bamwadde yamugambi yasinzo okulabika obulungi Ken kubanga munange yatebye gole bibiri yatebye gole bibiri naye nga mu butuufu save zimpasi ze yatukoledde omwana atukoledde chamagero walonga
6: chiwewa gambi alimu kongo mu kutuka wali
4: agabana ngolo mwana asine mugule waliwao mwana yabadde mu kongo yakazolando zanga ino mupira munji nagambo ye mugule wahamawo wabaddani obono nice kayi
6: bitobe biba ye koti gluya ya wadde bail omulanyizo edembere obuntu onali bomiria matembe
4: nanga amurisiza mu koti
6: amurisa sira anti nalabye saidi state wa state saidi ya government abagambo nutebamanyi wewe wenyini wabera kubawe bagende uwo mukwata basanga taliyo
4: katibwa musanga wa
6: andi ba yali jinaji yali ye ku 10 walala te yasobola mukudda wakolo ensonga anti yali amaze okutegeera ekiriyo nga bagamba tebamanyi uwe irabye bimu kundoza kubya twali daka de nga tebagamba bamuyimiridde babera wala ne wabera bayinza obutamujukiza kugenda mu court ku reportinga nenga yeshi adasi okwetaga kuvaya afuna obujanjabi nga gamba yetaga obujanjabi olw'obulamu yeo abalamuzi olusi nabo bafuna okusomeza kuba ebigambo mukyalo ebi yakozesezza ngaamulaga embeera gyalimu kati awo otegeera nti n'omulamuzi ebiseera ebisinga abeera kazito
4: ene omulamuzi olumu
6: abeerabya mukyala mugaabeera mwaka obuntu kali kadde
4: olaba kizabesi gye dr kizabesi gyeri akyanyonyola omulamuzi n'afuluma kkooti
6: Emulamuzi saidiyo.
4: Yali akyanyonyola musajja watu akyanyonyola ayogera oluzungu akyanyonyola omulamuzi n'afuluma kkooti.
6: Omulamuzi nabo oluusi obangambe tubasaasira.
4: Tubasaasira busaasizi.
6: Kwa musajja yali akyanyonyola ensonga.
4: Yali akyanyonyola ensonga akyabagamba bangamba munda bakina ekintu mu butuufu bannamateeka bange mwabakwata. Omuwamu gano beera mu Uganda omulamu wamu.
6: Baba gano okujja wano.
4: Okuyitawo okujja omulala yakwatibwa. Musina mugaa gwa nno. Nze ku lukalala lw'endaba. Ocha ina abalamuzi. Choka msajja twali akyanyonyola akyanyonyola ensonga swi.
6: Nende zasubira. Mulamuzi nafuma kwa. Sikuwe kusosa omulamuzi okusitukoyo.
4: Sikuwe kusosa. Abasi
6: tukanye misango gye. Jana nti nga libali ne Dr. Besigye.
4: Nga buzibu ki?
6: Ate nkugamba ekimunange nange kanya kwewunya bwewunya.
4: Kale babuza ko nze Ismail sir. Babuza ko mwasuze mutyanze mpasi. Leero ngenda kutambulira awo sivaawo. Kayembe yazize luvannyuma.
6: Habi na beni yupi bogira kuchio kugana muna mateka matha kaluo kujia wano. Nchitu yobula si mateka uwa muka guwa East Africa.
4: Ina habi na kini kumundi wa chisera.
6: Alo.
4: President wa chibine ili wa chisera. Ina zetrika.
6: Hei, weni yupi.
4: Ina habi ayogira.
6: Yeyi, weni wagamba inancha.
4: Mwanyu wa, kato yu mama wange.
6: Hei,
4: inancha. Hapa wa mamba nancha, kati mama wangoyo.
6: Hei, chitigiri
4: mama. Ina zetrika mama wange. Katona wange. Kanesi miofuna wa mama wukuru.
5: Akalowozo akalowozo mu program eno
8: kakuleteddwa Madina Islamic Junior School in Sanjika Tereke isuminiri chasa eriddu kubangulira omwana wo ku musinjo munywevu mu byinjigiriza mu ddiini okukusena ebyokunsi ku Madina Islamic Junior School in Sanjika Tereke balina abasomesa abatendeka obulungi bamasheke ne bashekat abakuguka mu ddiini bakwasana ku Qur'an ku mwoyo abaana babakwata bulungi babalisa bulungi bakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza ate nga balina ne unibusenta numbers bbiri okuli ey'eddiini okukusena ebyokunsi wandisa omwana wo katekatikate ku Madina Islamic Junior School in Sanjika Tereke ngebifo tebinnaggwayo
6: yes babera bannaffe aba Madina Islamic Junior School ne Madina Islamic Secondary School wali in Sanjika Tereke abagaggwa omuzadde ayagaliza omwana w'ebiseera ebyomumaaso birenga bitangaavu gwayagaliza omwana w'ebiseera ebyomumaaso bibenga byerufu olina okuba nga obamukwasa bagenda kubanga bamuteekateeka ng'alimu eddiini jjukira nti omuntu alimu eddiini abeera wanjawulo mu kyonna kyabagenda okuba nga akolamu omuntu alina eddiini abako obuntu kamubeeramu agoberera amateeka obuli bwenguzi abuwalira ddala kitegeeza nti ekitongole gyagenda okuba nga akolera kampuni gyagenda okuba nga akolera emirimu gyonna gyagenda okuba nga akolamu bugenda kubeera bweru ufu awo nabanafa wa Madina Islamic Junior School Madina Islamic Secondary School ebagame nti bakwasa omwana bamuteeketeeka berenga wanjawulo atera nebyensibaga omwana bamuteeketeeka nga bitegeera ddala nje ebyemikono babiteeka ku Isilamu okulaba nga omwana wanjawulo banafa wa Madina Islamic Junior School bebateeka mu ensimbi mu kanyomero kaffe akakalowoozo
4: okay banange
6: tuba mu mbeera ya kulowooza
4: Tuba mumbera ya kulowoza.
9: Lusi nawe fumitiriza
4: kulowoza. Kwe fumitiriza.
9: Nula bubade wotia.
4: Kasake nakalowoza kalero. Pulira njagala nkaleete oba mu ngeri etya. Kankaleete bwenti. Mu bulamu obwa bulijjo mu bulamu bwe tuwangaliramu. Tetuli bamalayika. Bamalayika gye bali. Kye ntegeeza. Malayika esobola otegeera what is happening and what will happen. Kati nze bwe mbeera nga ndi mukwano gwo ndi kyaliiwo ndi mukyalawo. Ebintu ebimu sigenda kuva buvi mu bbanga mbitegeere. Mba neetaaga eobeeko engeri gye weggula ntegeere ggwani.
9: Yes.
4: Bannaye abamu temutunenya. Abasinga batunenya. Lwaki wakoze ekintu bwe kiti? Oba tumanyi nti kijja kunyiiza. Naye bannaye ffenna tuli bantu. Siyinza kumanya kinajja kigenda kubeerawo nti bwe nnaakola kino kijja kunyiiza. Kati nze nno ngamba okubeera in a harmony, okubeera nga tuli bumu, tubeera ffenna, kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo, weggulemukko. Oyinza obuteggula wenna kuba omuntu abaako ne kyeyerekerezaayo ekitonotono. Naye baako engeri gye weggulamukko, ntegeere mu butuufu gwani. Bwe nnaamanya mu butuufu gwani nja kumanya ekikunyiiza, ekikusanyusa, oba osanga oli awo. Ensi eno singa tetuli bwe tuli. Lwa nsonga mutulowooleza ffe bye tutannaba na kulowooza. Okulowooleza omuntu nti kino yalibadde akikola bw'ati, nga tondaze nti nalibadde nkikola bwentyo, gw'omanyi nti oba nakitegedde oba saakitegedde. Waliwo incident eyaliwa, era waliwo okkubagana empawa. Gundi wamanyako ekintu bwe kiti, lwaki tewakola bw'oti? Munnaye nze nnyinza okuba nga omuntu mukwano gwange naye nga simanyi nnyo bimufaako. Wamanya nti agenda kuwasa omukyala ate agenda okumuweebuula, lwaki tewamugamba? Kuba oli mukwano gw'otambula naye. Kati oli mukwano gwange gwe ntambula naye, nsobola okumanya obuziba bwe buziba bwe, ne ng'amba oli nti munnaye omukyala gw'ogenda owasoba omwami gw'ogenda ofumbirwa tali mu mbeera nnungi. Singa tutegeera nti ffenna tetuli bantu, tetusobola tegeerera ku levo ya waggulu, ebimu wandibadde mutusaasira ne mutusonyiwirayo. Era si gwe musango ogwasibisa. Eyali Lord Mayor
9: Dr. Chizabisi
4: aina kye yamanyako mbu okusinziira ku musango, aina kye yamanyako n'asirika. Kati ekyo yeebuuza, nze namanya nti yali e Uganda balinga baali eri nabitegeera ntya? Anyway, mu ngeri yonna tosobola kumanya muntu nga ngambe ntya nga teyeggudde. Bannaye mufube nnyo okubanga mutweggulira ekisaanidde, naffe tujja bbeggulira. Singa amaka malungi nnyo mateefu, singa emirimu tukola bulungi nnyo tetulina buzibu na mirimu, naye omuntu ye akulowooza n'agamba waalitegedde nti ekyo kikyamu n'otakikola, waalitegedde ekyo kijja kunyiiza. Mukwano, sigenda nakitegeera nti kijja kunyiiza, wabula weggule nkusome manye nti kino kiyinza okunyiiza. Oba toyagadde kiŋŋamba? Ngamba munaye bw'ofumba akatogo k'amatooke n'ebijanja, nze sikaagala, njagala kabyenda nkimanye. Si kufumba k'amatooke k'abijanjalo n'oyomba buyomi n'oyimena waitegedde nze sirya butogo obwo. N'ategeera ntya nga toŋŋambye? Singa tulina harmony mu nsi, singa tulina emirembe, singa tubako we tweggula, oba oli awo bannaffe ne batumanyako ekisaanidde, tujja kuba n'emirembe mu maka, mu bizinensi ne gye tuwangaalira.
5: Akalowoozo. Akalowoozo mu programu eno
8: kakuleeteddwa Madina Islamic Junior School in Sanjikatereke. Essomero ery'ekyasa ery'okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyoku nsi. Ku Madina Islamic Junior School in Sanjikatereke balina abasomesa abatendeka obulungi, bamasheeki ne bashekat abakuguka mu ddiini, bakwasana ku pulaani ku mwoyo, abaana babakwata bulungi, babaliisa bulungi. Bakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza ate nga balina ne unibusenta numbers 2 okuli ey'eddiini. Okukusa n'ebyoku nsi wandisa omwana wo katikatikati ku Madina Islamic Junior School in Sanjikatereke.
10: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
11: Nenywe silver baka, I win it double, double.
10: Boom chiki,
11: bumchakala.
12: Amta mwalie umaru, mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site, bagamba. Byadala batole 12 banyero ko bumu byadala si byabulimba
13: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
14: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyoka nokaka kasiba ba national lotteries and gaming regulatory board era kakasera kagire
15: Uyekalo kutandika farm ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri okutandika farm yo, ye nkoko, mbuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utandiki wako, obulu na kuulumu, nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira angerichi, josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
16: abasawo baffe tubebaza okubeera ku mwanje mu kulwanyisa ebola n'endwadde endala naye nga yadde mukola obutaweera obulamu bwa mekikulu nnyo tukigeza kwata ku mulwadde yena ndenga luzo nga tewesabise singa abeera ayokya nnyo ngaasesema addukana nga munafu oba nga avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri ebyenjawulo tomanya yandibeera ebola kola bino wama Yawulo omulwadde oyo ku banne. Goberera amateeka g'okutangira ekirwadde. Yambala gloves, aprons, kosa n'ebirala byonna ebitangira ebola. Engalo zo sifuire hand sanitizer. Onaabe mu ngalo zo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Kosa n'ekifo mujjanjabira. Faayo nnyo okukiyonja ng'okozesa jig. Ate eri bannayuganda, tuwulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala ebola. Jjukira obulamu bwo kya muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
17: Bwe tukugamba mpulidde kumenya. Tutegeza program. Ekusonsolira amawulire. Gabonu na gemu na ira Gagasi ngejetwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ngabu kipate musio na
18: The south of Sahara Yesinzo kubira anti efuka deadly Deadly place to live in the world Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
17: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Afrika, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
18: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwabikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, byakulwanyisa. Air defense systems n'aziweereza mu Iran. Please weerinde abasajja bakomawo. Air defense systems zayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
17: Program mpulidde kamenya. Wamijudde ebirungo n'ebisnonoko okuva ku mande okutuuka olunaku olwokutaano ssawa 9 okutuuka ku ssawa 11 ezakongeeze mpulidde kamenya 226 nayo sitoko mpya
4: okay we bali kubanga okyatumbudde kwali omuntu wa bulijjo gamba otya lusiba olisiba muhammadi wasuzotya ptk wasuzotya bilk official Oliotia mkwano gwange na Josins dokubanga oleza chikomo sama kwenyezi mwenda pale FM kwa ya mtobli jo aliku www.palefmuganda.com na itukwagala nyo biesi manyi mkwagala yebye lalikiriza yebye uonyisa mkwagala yebiteta agisandaga mtu wade chinkumu Melbourne kwa oliotia elono lidi chono sichibuka wasuzotia mkwano gwange sadadi pro kagumba oliotia awo emirembe nkusanyukiddeko kubanga ato tumbudde Mariamu era w'omutima atangamba linnyayo lya mutima mwanyoka ali wano kasekende muganda wa akubuuzako Lusiba Muhammad akubuuzako naye muganda waalya
9: Mariamu atayogera linnyali lya
4: Mariamu weri kuna chibinge road
9: Hey.
4: Kubuzako. Ababele Jordan imbabuzako mwasuze mtia. Hey, Jordan wali Rashida. Yes, Rashida. Hey. Abale Dubai na mwembabuzako.
9: Niminyonyi banyonyi bafawali mu Ekongo. Na mwetubabuzako. Atina abali wano kubutaka.
4: Bilali kumasijidi Rahmani. Rahma kurukade. Oliyote. Ya musenze umaru mmoju kila nga tuchari mumulirize. Bisera bili. By the way twafirwa kone munnaffe yaliyetera okujja wano Godfrey na ye yatufaako mujjukira oli Godfrey gwe baali Kenya muwonge Cyrus yatufaako na yaliyetera okujja wano mu muwuliriza kale Tugenda kunonya kubana fabali kungudeze njalo watubulire byentambula webi miridde machago nako rwali na ika rock boom geno kafune kuduka eri ku kumpine supermarket zino namugwanga Uganda sobola kubanga ofune ebirabe byenjawulo ofune ekirabo nga tosobodde kibasabanga tebakirina ngokube namba etali ya kusasula eri noti munana noti noti bibiri noti noti munana noti munana noti noti bibiri noti noti munana nga singobe atoli muzito toyonsa aumbiri okolagana bulungi ne kafeini ojja kubanga ate ebikutambulira bulungi ate yanga prestige major registry yo omulemba geno komeseza omugati kuduka eri ku kumpine supermarket zino namugwanga Uganda geno mufune omere chenchacho la vuange ate bintu bijja kutambulira bulungi nyo nyine dala spasta na salam primary school bandi basangibwa miles 10 na mukaga ku Kampala Jeja Highway bali seta mkonawo bagena kusomeseza omwana bulungi nyo nyine dala dele nebyasi bagena mulabira bulungi bagena mulisa bulungi basa ba, omwana bamuwa ne betu bamuwa betu okuberanga ate ayole search tone cho no chikuza no chikula kulanya abonno we basoprasta na salam primary school rasonga bali nebisawe byakapeto omwana azanya naite yevulunga agenda okudde wakanga yazanye naye atenga a uniform nyonjo nyo resonga ebisabu ya carpet katino bakubire noti musanvu nya noti chenda musanvu nsanvu mwemu nsanvu munana noti musanvu nya noti nsanvu mwenda nsanvu mwemu nsanvu munana okumanya bisinga katunonye ko banafe abali kungudeze njawulo tulabe atewe bitambudde honorable Norman Oliotia yali kansala owe kitebi byatambula bwe bityo yali wano okumulungi nyo bamusajja watu yagenda nga ku lugudo lw'ennyanama nabaga abannanga olugudo n'olabika si bulungi sibu naateekawo embeera kansala sibu yateekangawo nnyo embeera eyo mu kitebi naye munnange
9: ebyakomagenda bwe bityo
4: ne bijja bityo kaadi ya nuupu naye kye yakolako fenno twase matugende ku nguudo ez'enjawulo
11: gwevuga biki naawe
19: Ago kungudo, traffic updates. Tegere biente ambulanga bwe biyimiridde kungudo ze kibuga Kampala. Izenje ulo, mu program, ituri wa mukeze.
4: Ngena soka yes. Kuno nyako kukua, kumunafe.
9: Lule Abdul Sharif. Ali kurugudo lwe ntebe tulabe yewe jasizi de biente ambula bidibiti ya machego na kurwalero. Nenga tuongiru kujukiza ntibu wabu vunanzi wabu gwe. Avuga echiduko kulaba ngugubrira mateka ago kungudo. Binoku banga bikutambulira davu unji.
4: Okay.
9: Ubo sinzi de okubanga ogenda okutambula mateka ku ngudo gakubirire bina bitambule dabulunji nga petulaba ku munafe lule Abdul Sharif ku lugudo lw'Entebbe Road tubabe yo side yo chiri chitia ku banafa bava eri machindi bava ku Resalama bava eri endeje rubugum na bava ku side ya Entebbe.
4: Okay, akawa yatika kwata wano ndoza mfune kweli namba endala. Manonyeze kwa kweli endala kuba eno akawa yateka kwata.
9: Okay. Tuchagiza kunonya no kumunafe lule Abdul Sharif tulabe ye wasinzide byentabula bitya naye nga nkujukiza nti gwe atambula okubanga ogenda okulekera okakaluza emirimu kikulu nnyo nobanga oyina mu kumba vizinja olongo funye kalok boom kuduka eri kuliyo kumpi ne supermarket kuliyo kumpi kwenda wu obingo funa amanya agenja yole ndabo bingi byogenda okubanga ositukira mu ono byoyina okubanga gwe kwata mu mbeera zonna okulabanga bikutambuya dalungi kalok boom kafune kuduka eri kuliyo kumpi supermarket kuliyo kumpi okwetolere gwanga bagamandi gye kali ate obo kafunye tuna mukasanikira ojja kubanga olaba ebirabo ebirimu osobola okubanga oli muwanguzi. Tuchagiza ku kunonya no kumukuru lule Abdul Sharif tulabe
4: eyo yote eri eyo yote simufuna ndowoze eri endala eri endala ndowoza kuba kateno iyo kweri naye kyandibanga okumufuna kizibu muko tugira tunonya ake endala ndowoza nga bwe nonya ku mugabi abega midu waswa naye atubulire wali. Okay, ndabika mufunye Lule Abdul Sharif.
20: Mukama wangu
4: mwenye. Wasuzote ya sebo.
20: Nasuze bulungi mukama wangu, wasuzote muna.
4: Naye ngo oli bulungi, ngo yogeranga atali okay.
20: Ndi mu bwezi kisuga senyiga.
4: Ngula. Ngula bene kisenyiga.
9: Wewe ni kakira.
4: Okay.
20: Kijja kenda mpola.
4: Nkale. Onda chike nto noto no. Tusabo tubulire kenta mla yebiduka bweri ko lugudo rente ba machago na koralero.
20: Nkwe nyanziza nyomo kama wango mumbejia alimu studio za radio paru. Awamu niba kama wango mwena alimu studio. Mkimize mbagozeko njivani nange mwasuze mkia mwebali kuwe ranga mweleza. nabarungi abekumide ku mukutu kuno mwe bare kuberanga mutwe kumideko naye nga bulijjo kugendera ku nkulunge wazana tibale zitambuya dala bulungi nnyo bwobo tusobane namasuba tibadde zikwata medatika ttano ku bbiri olonna munanga yingire kibuga gwe nobeeranga weeyongerayo bwobo maze okuyitawo no tukaba ne kupiridde mushiti walabika nti wabaddewo watambula mu ddala bulungi nnyo enajja nakumbi mu junctioni mukwano gwange kajjamu kakwatira ddala ennaku zino olw'okubeera nti nabategeeza oluguudo luli lwetwali tuyitamu okuva ku muzikiti ewa biniya lulimu kuddaabirizibwa kale awo nkugamba nti mukwano gwange kumikiriza ku meini paka ku nkulungo y'ekibuye nkulungo y'ekibuye wagwe wali kukubeya paalisi nawo wabadde watambulira ddala bulungi nnyo ekate wansi mu bitaala eddakika 2:53 naawe z'ogenda okukozesa olwo noobeere ng'oyingira ekibuga entambula y'ebidduka gwetwe bwefaananya amakya ga leero era nga nzerule Abdusharif olwa 17:9 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nti ku luguudo lw'Entebbe
1: tuyinza tweyanzege olwa Abdusharif ku luguudo lw'Entebbe okuba nga tutuusizaako ebyentambula bibiri amakya g'olunaku lwaleero kanoonyeeko ow'engabi omuyunga atasobola wadde okuyunga akagalo
9: alabika yeyunga nga y'omuntu
1: sabwe namugaana ngamba naye bannange gabi wambeerera kyenza ennyunga gwe giramu bwoto olabe sabwe tukutwale ku ttiimu ya seno tuyinza okubaayo n'ayinza okugirawo
9: bayinza obutava ku bitanda
1: ne Jordan ayina gwe yakutula okugulu yali Jordan yakutula muno
9: bayinza omuntu ayo natava ku bitanda lwekubakutulirawo ne World Cup
1: ate eribagoberawo tolabo wa seno yali omusawo bamugoberawo
9: abazannyi
1: nga
9: tebawulagyobeerayo
1: katonda kati ne waswa Hamidu ono omuguyunga tumutwala eri bayinza omugoberawo kuba okuyunga kwamugwa kuno nakugwa ddyo seebo omulongo wasuza otya
21: nasi bulungi sibu negwe nasembayo okuyunga yamaja sinaku 10 zokka nga atiside
1: byaddala oyunga kale tubuli entambula y'ebidduka bweri amakya g'olwaleero wasinzidde
21: neeta neyenzigira kama bange munzikirize sikeddala okuba nga mbeebaza olwokuba nti olw'omulimu gwetyali gwembeera maze okuba nga mukola ate nge nemaze okuba nga neebaza erina kikumire ku mukutu gwa 17 akamuzima edapalefemu ekwali omuntu wa bulijjo mwana yesiniga kwali naawulira ebyo nayo ogamba nikimanyi agamba ti kwali mudiriva akuwulira era ajja kuddamu akukulira ekituufu kale omulungi awulirizanga okuuubira ddala ekyaojja kwanga oa kirodi dakika ziringa satu kunya sooka nga okunyikizamu ku bukyala agasazizimusozi zijja kwegatano ku nkulungo ate tewanakwata nnyo engeri eddakika zijja kuba nga tano kukago sooka nga okunyikizamu baali ku misozi yenga oyamuka ku ndere senta watukira ddala waggulu ku uganda clas awe dakika kuba nga tano kukago sooka nga okunyikirizamu wansi magambo rodi kugenyera wafumu watambia ddala bulungi ate agenda maze okwanga okulumaali eri kigwa rodi watambia ddala bulungi ayinga eddakika nawe zijja kuba nga pirikuzano sooka nga okunyikirizamu entinabitera eddakika ziringa zisatu kunya sooka nga okunyikirizamu kaawo ate gwava ekiwatu naye kyekimu eddakika ziringa satu kunya sooka nga okunyikirizamu kabira kambe kiraku gwava ekukoto eddakika ziringa zisatu kunya sooka nga okunyikirizamu kukyala wokka wali wansi kyarodi kyekimu eddakika ziringa satu kunya sooka nga okunyikirizamu nawe kukyala wokka ate gwayingira eka munta ojja kugumiikirizamu okeduka wekali engeri oluguudo gye luli mu kuddaabirizibwa tojja kugumiikirizamu eddakika nnya ku ttaano osooka nga zitambula mpolampola mu kaseera ako kumadyamu hai eddakika ziringa satu kugira ddala ne waggulu kutambulira jama kutya eddala wano ku ttaawo oli ebukoto awo zitambulira ddala kasooba eddakika ziringa satu kunya osooka nga okugumiikirizamu gwabadde amaze okubatte nga oli kubwangu ennyonyonyonyo kikuleetawo nga buli kitesobola okuba nga okozesa oluguudo lwa mukaso kolokolo nga okwegatale kampala academy ate awo ojjako wegata wali wanti kukulu ebutashigwe kamoja ate naawe okubyemu wali kubi naawe ate awo osobola okuba nga wegatta wali waggulu ate osobola okuba nga otambula mpolampola wali ku akasia ate gwe wadde amaze okuba nga ofumamu wali eri kulambiro tu naye dakika zijja kuba nga satu kunya sooba nkukumiikiriza mu kukyala dakika zijja kuba nga satu kunya sooba nkukumiikirizamu awo basiki musanva komuzeme ndapalepemu nze mugabi lubega hamidu
1: ok tuyinza tweyanzege lubega hamidu waswa entambula y'ebidduka ku luguudo gy'osinzidde
22: bwovuga biki naawe
23: ag'oku nguudo traffic updates tegeera ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu pulogulaamu ettuli omukeeze
0: kalakata mikono juu free of fire free of fire free of fire omuliro nguulira muli mu mutima gukankana like drums nesumulula with is a lighter watch me set the fire this feeling nyongera chibuya ganstoke bo kalakata kalakata mikono juu free of fire free of fire free of fire
2: Kuna mbele ze singa, kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizigo jito.
1: Okay, kale tugena mubi. Austria, adema ya Australia. Kale tugena gena mubi ya mizanyo. Salina Sif ya yingi dewoda. Okubera nga tusakebi ya mizanyo.
9: Jajawa Buganda. Atechika chedia chuanga ya nyekongu.
3: Nebo wegera jaje obuganda nebo tayogera chika
9: bachimanyi ngambira chika chiwanga
3: kabulunji
9: niyo ya chiwangalira nye kongo
1: techiwangala ikongo kubaye chitu ukayo zibanva tesoba wangala yona
9: kati nanti uliriza
3: okusinzira kuba
1: enchima
3: echo chisolo echika chiri wa Buganda
9: kale chisolo cho wedira
3: mwa ule bintu bino echisolo eche enchima
1: bachitegeje
3: na echika cho chiri mu Buganda Era ebunja ko jitsibuka. Njagala genda yo kulaba yo.
1: Ogende wadaje ebunja ko.
3: Ngenda yo kujaja mugema. Ne jitsibuka.
1: Togenda ngayo ko jijumina ya kajolina.
3: Ngenda genda yo. Miaka nenemeka.
1: Jana joina ne jiba 18.
3: Tugwe munanga nzala.
1: Ne jiba 18 munanga tumba tukuba we batonga tujja ko.
3: Batano bafu. Batano bafu kukumi abagende de muchibas atenga nawo labali kubisagu njogera ku timu za Africa za tuchikira mpaka eza World Cup munange tano ma neya ne emye timu ya tuduze ya soko kubange tukulembera muchibinja mulete ya sola kubanga evamu eri mutendeso mochi ne bamukwata ku nkona South Africa na mugoberera ngajibwa mu ku mutendera go round of 32 Ivory Coast na mugoberera Kale no kakati twala bya Kongo nga mugoberera ku sane gwanga lya Senegal na yenga bona bafira manyi
7: ebyimizanyo ebyimizanyo sports breakfast mo etuli omukeze
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kupal FM chikumi mumu samva katunze muende kulerio muntu wabulijo Webali kubango tumbu deyo na jo sinziro kubanga ogobeda aliyebwerwe gwanga chokola chama nyongo sinza ku www.palfmuganda.com amunange chokola chama nyinyo atena awo alimu kaliriko ngotadeka kalidio munaye owulira gowebise fetulio no twasama gowebise naye munaye chokola chama nyo kubango okologo naye munange chobo manya ntino wali yakasera akokubanga munango jakwebikula kale lake kasera katufu dala ngosobolo kubanga ibikosologo ende kola zesalina sif the sports breakfast in Mwere tulio mkeze Ndi wanono mbeja Frida Mazi Kusaneka sekende Francis Okubanga tempozi muna iba kutuwa liradala Njekala kubanga kutegeza nti Abafirika munange maziga merere Biwobe na kwazi irana Timu zitanu kutimu ze kumize Tu watu wala mpakazi no Ma ne ya ne e mie Nga wengugambie Tuvira mumanyi Tuvira mumanyi amanyi tukoze samanji nyo njogera ngo mufirika kuba kisina sina atuba nobwe ndina nobwe ndina nobwe kebera kuzungu
9: njogera ngo mufirika musanzu
3: uliriza nobwe rwenyi nobutondo just inti mama ya mweru bwina gavana ko nenga nze ndi mudu gavukaso era njogera ngo mufirika munange ibintu tebitambula bulungi tufira manyi
1: nemo yatu babusa bali mu rweru yeru olaba do ku muddu gavuna yali oyo babwe we batu twagala badu gavuna
3: yali yasungo chitumbusa busanti si weli
9: wali yasungo ku baberu wali
1: mu Somalia
9: yes na ugira ku Somalia
1: ehwa ndabo songa ujindi
3: nsolo ku
1: na Somalia na oba
3: nsolo kugenda ne muongereza awo bemba munyingira nya Njagala kubanga kutegeza nti timu nga munange boziraba emipira ebiri ejazanye dolo nakolweggulo kyabadde kikambwe nnyo timu ya gwanga ya Congo yakoze buli ekisoboka nga bayu yabangereza bungereza bulijjo simanyi tebamanyi mupiira nakirabye jjo nga batagala mu kisaawe tebayina kye bagattako tewali kipya kye bakola paka akavubuka ka Anthony Gordon wekayingidde mu kisaawe ne kakyusa kyusa ebintu era mutende sisaka Yes, na ugambi mungerezeko.
4: Na ya iwe ya zewe, kituja vichuka, kambiwe wazene vichuka.
3: Kamungerezeko nga buwe ya gala. Kakati mundangi Anthony Gordon, yako zewe, intuwe benja ulao, nakola assist bili nga yamba kwa Hurricane. Okubanga kuwa brace, ya kutude timu ya Congo, omutima. Omupira kwa genze paka mudachi kezi semba, nga mutufu, tugamba Congo we wao. Congo we wao. Na imu nanga mvubuka Hurricane. Yasodo kubanga kuba brace, ya kutude gwangeli ya Congo. Na yenga Congo amanyige yako za seza, mutufu, wabadeba kwa nukubanga atirisi bafuna drone wagena muextra. Wakili batuka kone mpenda otize. Chita aso vose, Brian Kibambe Chipenga, ya tebe gol mudachi kanga kwa katani kazali tezinawela na munana. Na kuba gol ndugamba chicho. Kakati wanuwa wende. E, nani tugenda delanga checho. Nemu nange jibia kumekeleza. Nga maziga merere. Njagala kubanga kutegeza Anthony Gordon yako ze goals bili. Yadana solo kubanga muna iyo muku wabo. Awachasinzo kubanga bano kola goals. Ngoboli yao bago belera. Mvubu koli olise. E, yaka kuwa goals ziringa tano. Mwadi kapweno yoka yoka. Njagala kubanga kutegeza npilu mula berijia. Era ya futiza omufiriko mula la. Guna teko kwa numienga mwana. Simanyi walumana yenga kubuli la.
4: Simanyi mwana wama.
3: Kusinzi ila kuchenda ba. Nafe batuluma. Kakati njagala kubanga kutegeza anti berijia muyaba deba la satu. Na yengo mpira kwa genze paka mudachika chinana mumukaga. Nga senego. Ekule mbedo mpira gozi bili kumwele.
4: Na entrosa dibati mwatoze bintuwe bantu mwatrosa de. Why?
3: Mpira dachika chinana mumukaga. Nga guli bili kumwele nga senego yekule mbede. Inanga fena tugamba echo kakati chiwe de osimanya abasenego baba bade basumagide chi obaba bawade kachi oba chichechi obaba ota break yale so buzibu abasajja ne batani ko kugagana amaguru defense ne tanko kubanga bayimira flat footed omusajja Romero Lukaku musoronka de musajja aliyo asitukanga njovu yakubye goal eyabadde eyo mugasanyo mudachika chana mukaga na banga babiri jambafunya manji manji nyo Yuri Tilesman ya kubiyo mtuwe mposition ya badenziwe nyo nga kukupa basaji ya basende omupira na kukupa bili bili mudachike chenda neze bonge demu njaga lako wanga mtegeza nti wageze extra time za badenziwe deyo edachika chikumi mwa bili penalty
4: Yabadde,
3: Portugal ne kresha gugena kujia kusawa munana eze chilo. Spain ne Austria gugena kujia kusawa nya eze chilo. Kakati ilo wagena kwe mpire ebili. Kakati encha.
4: Gutaandika kwa sawa nya.
3: Yes. Mm. Then kusawa munana tufunu kwa Portugal ne kresha. Jijia kuba ebili. Njaga la kubanga kutegeza ntiwane waka mugwanga Uganda. Joe Serunjoji. Yega se kutumia Vipers mvubu kwa yu miaka abili mwena. Mm. Yafu nyenda gano miaka satu ngavali mtimu ya KCCFC. Midfield oyo abada kwa didala bulunji. Elawa nitumie kwa ya Prince abade nange afuna boli yao kubude obuzanya omkida.
4: Eh, fe wafe tu we nature in Vipers we nature talents. Katindo uzamula ba okero jali ebintu abikola bulungi Tanzania. Katinolo na yaze abadde mulungi midfield mu KCC katatewa naja mu Vipers chigenda kusuka.
3: sigena kongela kwa chigamba chona. Na yenga bypass mulangiri de oluvanyuma lwa kulangiro mutendesi Dennis Lavane kundagano ya miaka ebiri mufaransa oyo. Songa te wali kutimu ya kesese Brian Senyondo. Bwati wa mkakasizanga head coach Jukinanti babadde batambulanga bali co head coach nga munayi batende kababiri nga tekuli head coach kakati bagambye nti Brian Senyondo gwe head coach then Jackson Magera tebaina gwe bagobye Jackson Magera ogenda mumyuka then Samuel Masaba ogenda kujema begao Jukinanti ni PDF yakamala kubanga ate erangira Hussein Mbarangu gwe mutendesi yes. Sandro Tonali abadde omwagalo w'abangi nga timu ezenjalo zimwegwa zizigamba kuja ngo tusambire sivuka kikubama kati awo mayitiri
4: nnyo muna
3: espazi yefude ekirala mu katale mutendesi Robert Odizabi yakasayininga abazanyi babiri nga bajja mikono gy'empologoma ate bamujangu yasayiniza Sandro Tonali ku bukadde 10 okumuja mu timu ya Newcastle nasayiniza Matias Fernandez ku bukadde 5 okumuja mu timu ya West Ham banone bonna nga wegayi wade baagalwa babanji nga buli omwa bwegwanyiza gamba ne mujje mutusanye bonna midfielder kakati Dizabi ne Spurs tulindi bagenda kukola batya season ejja ebisingawo kusawa mukaga inshallah tubirindirire
4: okay bakutumede kasozi mubaraka kubuzako ne Suzana
3: Kasozi mubara ko oliotia
4: oyo muganda wa gudo
3: sozi
4: ogambye kasozi
3: atego sembye sozi
4: Suzana
3: made manyi sozi
5: Suzana yatumide
3: mukama wange
5: agambi
3: mukama wange ajagazachi
4: ati no kansala no manya kugambya agala ku updates za Arsenal awuli Arsenal
3: kansala no manya agala updates za Arsenal tuli mmudu ya wati kaptu chari na mazika
4: kama fili. Kachinga kukende kutonali.
3: Biocha. Asa nitele biocha.
4: Iii, wali gambia trusa diale segundi. Yako za assistive.
3: Anti biya wali kapu. Nae kawadeka mutawana mubumpi wako mukalinge meza. Nae kawadeka mutawana
4: mubumpi. Ejamba ngambye mbuwa Manchester City ayagala signing antwale mu Manchester City.
3: Mubumpi bwako mukalinge ntebe kakoze ebintu awunga abasajja bavudimu.
4: Ekimaje ngalo yogera kwa
3: sero. Abasajja obumpi sibwangu.
4: Tacho kisusa.
6: Ebyemizanyo. Ebyemizanyo. Sports Breakfast mu etuli omukeze.

Bobonga muwolanga yali aloni giroteke guno omwezi guno omwezi ababaka moto kazi ruddeyo minister w'ebyensimbi kubaita Henry Musasizi eyabaddewo n'abagumya n'abagamba nti esaawa yonna ensimbi zino zigenda kufulumizibwa omwezi guno gunaagenda okuggwaako ng'ababaka bafunye emmiliyoni z'ebikumi bisatu mu kkumi na ttaano buli omu. Induction egenda maaso emunyonyo olabaga nti mukwatirireemu katono first batch okitegeera eya bajeti gye bagenda okulabika nti bali leasinga financial year 2026-2027 ensimbi zo gavumenti egenda kuba ezita essaawa yonna zitandika okukola kakati babagambye nti ezammwe nazo ziri mu first batch ensimbi gavumenti zegenda okusooka okuta n'ezammwe mwe ziri mugenda kufuna obukadde bwammwe ebikumi bisatu mu kkumi na butaano mukakkane era nti Musasizi ono yalagidde edda ttiimu ye emakinge sure nti ensimbi zino zibeeramu first batch egenda okulekera nti oba oliawo nate efulumizibwa essaawa yonna ministry ey'ensonga nate ez'ebyensimbi nga bwe bitambula tubitegedde kakati paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri erimu ababaka ebikumi bitaano mu kkumi ebikumi bitaano mu abiri mu mwenda buli mubaka agenda kufuna emmiliyoni ebikumi bisatu mu kkumi na ttaano ensimbi ezo baazigereka nga ziyambako ababaka abo okufuna entambula bw'ogatta ssente zino emmiliyoni bisatu mu kkumi na ttaano times ababaka ebikumi bitaano mu abiri mu mwenda kitegeeza nti gavumenti omwezi guno egenda kuspendinga biliyoni kikumi mu nkaaga mu mukaaga mu obukadde lunaana okavalinga emmotoka z'ababaka nakino kikulu NB na bino bikulu ababaka ng'ate era baminisita nabo bagenda kufuna ssente yadde nga n'okubeera minisita alina emmotoka z'afuna kaakati bw'aba ng'asangiddwa nga mubaka era nga minisita nezina azitwala tiwali kugamba nti agwe ziriwa zitwala nedda bamwongera NB omulala wuuno omubaka nga mu kisanja ekiwedde yalimu n'afuna neera bagenda mmuwa ng'eri tagizizzaayo temunyiiga bambi ne bwaba nga mu kisanja ekiwedde yaliwo mu paalamenti ekkumi n'emu n'afuna ssente ezo ze baabawa ku mulundi ogwo n'agula emmotoka kaakati ne ku mulundi guno agenda kufuna endala no problem okitegedde NB yokusatu yiino omubaka wa ddembe ogula emmotoka ya miliyoni zisatu oba bbiri gyeziri bazitunda bazitunda ez'emiliyoni esatu n'ebbiri naye w'ogigulira obeera omaze okufuna diguli mu bamakanika kuba oba ogenda kuyiga okanika kati ambadde ensaaga wabula mbadde magamba nti gavumenti bwemana okuwa ssente zino obukadde ebikumi bisatu mu kkumi mu kkumi na butaano terondoola nate ssente ezo tebigikwatako by'ogenda okukozesa ssente ezo in fact oyinza n'okuba ng'olina emmotoka yo n'ogamba sigenda kugula oli wa ddembe oli wa ddembe ogula vitiizi oba n'ogula paso sinakindi akagaali gw'oba olaba nga ke kakolera oli wa ddembe mbawadde NB3 esooka gavumenti erondoola ogenda kugula mmotoka kika kigwomanyi oba oguzeeko ya miliyoni ttaano it is up to you oba oziddiza abalonzi n'ozibagulramu ente oba okozeemu nayikondo oba ozimbyemu muzikiti oba ozimbyemu luguudo oba kyaki gwomanyi NB eyokulima gambye nti ate ne minisita agenda okufuna eyobwa minisita oba eyafuna edde eyobwa minisita era ku ssente zino bamwongera alina yayongerwako NB endala ne bagamba nti omubaka ne waba nga musanja ekiwedde yafuna era bagenda kumwongera ng'eri tagizizzaayo wekitegedde era ng'abantu tebalwanagenda mu paalamenti owulira ssente gwe nga lwaki tosoma kufuna biwandiiko ogende mu paalamenti nga lwaki totandika kakuyegewo oyagala kwesimba 2031 mugumu owulidde ssente ziri mu paalamenti lwaki totandika kakuyege okitegeera nga lwaki

kuja ubatukubire ku noti biri noti noti cyenda mutano nkaga mutano nsambu munana oba noti musambu munana musambu amakumyabiri kumi na musambu abiri kandi kafamu ye yembuzi ubumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.

0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amtamwali Umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Bagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
3: bumu chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanu kaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire
4: Bwetuko gamba mpali dikmenya. Tutegeza program. Ikusonsolira mawulire. Agabono na agemu na ira. Gagasi nge jetwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ngaba gabate. Musio na.
5: The south of Sahara. Yesinzo kubera anti efuka deadly. Deadly place to live in the world. Ekitundu ekizibu ky'okubeeramu mu nsi yonna.
4: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya.
5: China yayisizza ebyamaguzi. Byamaguzi ki? Si mmere, si ddagala, si buyambi bwabikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, byakulwanyisa. Air defense systems n'aziweereza omu Irani. Please weerinde, abasajja bakomawo. Air defense systems zaayise mu ggwanga erimu. Engalo ezirumiriza bagamba alabika Pakistani oyo.
4: Program mpulidde kamenya. Wamejjudde ebirungo n'ebinonogo okuva ku Mande okutuuka ku lunaku olwokutaano ssaawa 9 okutuuka ku ssaawa 11 ezakawungeezi mpulidde kamenya 226 nayo sitoko mpya.
6: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebikuddewo mu ggwanga 17/9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa Binje bitunyigiriza, ebitweraliigiriza, ebitusosa nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
7: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Olwala siriimu, yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe. Ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Ne wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda.
4: Senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so biri kitundu paka ku ssaawa 3 ezookumakya program bukuli butya n'omulongo

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyuma lukansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati dalikiti ew'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

mbakakasa nga mbagamba nti embeera gye tulimu olwaleero Allah agituteekamu kubeera nga lesson kyakuyiga mu bulamu bwaffe eri abantu baffe eri abaana baffe ebyokulabirako bye tusobola okulabirako si byawala nnyo tulabire ku bagagga abali wano mu Uganda ababaddewo n'abaliwo n'abagenda okujja enkya Allah baanaabeera awadde obuwangaazi kubanga owekitiibwa nabbi Muhammad saw salama yagamba nti abaliwangaala baliraba ebintu ebyenjawulo ate nga binene mugenda kubiraba eyinza okubeera nga embeera gye tulimu ya jaribu Allah kyakyakuyisizzaamu jaribu akyakutadde mu mbeera y'okubeera nti okyafuna ky'osobola okufuna naye ng'akaseera kagenda kutuuka nga Allah akuggyeeko byakuggyako byakuwadde byonna nga bitutte si bibyo bibye mbagamba nti Allah atuwa riziki tugitegeerere mu kiseera kye tugitegeereddemu nga tugitegeerera ku ebyo Allah jalla jalaluhu by'ayagala naye mwanadamu omusanga Allah yamuwadde byamuwadde ne wabaawo abazze nga babyetaaga ne babaako bye bamusaba olowooza abantu Allah baakuleetera okubeera nti obayamba mu buzibu bwabwe babeera tebasobola kugenda walala naye Allah abakuleetera akugezese olina emitwalo asatu mu nsawo omusajja yagako siringi bitaano n'obimumma wallahi nobwa sirinaamu aji sirinaamu n'otambula n'omuyitako Allah akuwadde byakuwadde kubeera nti obeezaawo abantu nga ye Allah jalla jalaaluhu waakubeezezza gwe Allah ki kyakuwadde mu nsawo ky'otaddemu ky'olowooza nti ogenda kubeera nakyo ogenda kufa nakyo emmaali Allah gy'abawadde agitwala mu kaseera akatono ennyo ate n'abaginakuwalidde n'atagibawa gwe buli w'ozimba omutima olw'okuba gundi alina Allah tajja kuwa gundi by'alina la abadan ne waanaaba abikuwadde era tojja byeyagaliramu ng'oli bw'abyeyagaliramu abagagga bamekama osanga mu Kampala ng'oli alina ebiliyoni za sente naye nga teyeyagala sente z'alina tezimweyagaze

okuva speaker Rebecca alitwala kadaga bwe yava mu ntebe security ya parliament yachukamu nti era naba muku kuba kuma deme abaga abakuuma nga basinzira ku lukiko olukulu olw'eggwanga nti nensako yaabwe eba yadde yaddeko kati ebyokwerinda bimala okukyuka mu lukiko olukulu olw'eggwanga ku mulembe gwa speaker Anita Among nti parliament eyo gy'obadde olaba ebadde ewereza ddala abasirikale abawerera ddala kumpi ebikumi bina nga bali ku polisi ya paramenti. Kakati getufunye oba getwafunye emabega kaawo nga gatulaga nti oluvannyuma lw'okufuna obukulembeze obujja mu lukiiko olukulu olw'eggwanga waliwo orders ezagenze maaso n'okubanga ziyisibwa okukakana nga balagidde abamu ku bakuuma ddembe ababadde batevunyizaawo ku lukiiko olukulu olw'eggwanga baddeyo baweebwe emirimu emirala gye bagenda maaso n'okubanga bakola okukakana ng'enteekateeka zikoleddwa abamu ku bakuumaddembe abadde ku paalamenti nga baziddwayo ku kitebe baweebwe assignments endala. Information gye twafunye ng'etulaga nti abakuumaddembe abawerera ddala ebikumi bibiri basimbuliziddwa ne bagibwa ku paalamenti ne bazibwayo ku edikooti naggulu baweebwe assignments endala. Wabula kino speaker Anita Among eyawumula kati yali yakola enteekateeka nga bakuumaddembe sofa ku lukiiko olukulu olw'eggwanga nga bangiko mujjukira na omu ku basirikale eyali eyafulumira katambi ku mikutu emikwanira wala ng'akola butaweera ng'enenkuba emukuba speaker n'atuuka n'okumuyita ajjeko mu yafeesi ye era n'agendayo amala okumuyita okujjakawo mu yafeesi ye n'agamba nti kale mbadde njagala n'eri gy'obadde okola oveeyo ogyobere wano ku lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kati information gye tufuna ng'etulaga nti omusirikale bw'aba ku poliisi awo omusirikale bw'aba ku paalamenti nti alina akantu kaafuna nga kanjawuloko ku kabalala. Kati njagadde kujirayo ekifaananyi ekyebyo ebize bigenda maaso n'okuba nga bibeerawo nsobole okuba nga nkutuusa ku kiriwo olunaku olwaleero. Waliwo abakulu abakwatiddwa nga bakulu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era nga kubo kubaddeko omukulu Kulis Obore y'omu ku abo abagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa era njagala tugezeeko okuba nga tufuna amawulire gano nga bwe gali sobola okuba nga tutambulira ku page yemu kubanga bwe bamaze okubanga bakwata Chris Obore abakulu abalala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bawulira ddala kumpi mukaaga mulambirira nabo bagenze maaso n'okubanga bakwatibwa era njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okukwatibwa kwabwe batwaliddwawo obuterevu ne bagenda maaso n'okubanga basimbibwa mu mbuga z'amateeka bagende maaso n'okubanga babitebya. Nze muzukulu wa Jajabu Dakayongo Hakim. Katutandikire wano.

0: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga simasonga okutuukira ddala ku
1: omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaana ezaakuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weli hotel africana tusangibwa ku plot 2-4 wampeo avenue kusimu noti nya emunya sanvu musanvu nsanvu mutano noti noti mwena tumaniriza hotel africana ye hotel yaba na uganda
2: amanya nzeru cha mzi frank ndi mzadde wa kisoso parents primary school nafinye sanyunga mtini banku evident banku de school fees nazo sabi wakanya nebe nala bibendagize nesokana nenda be namba je bakoseza bato ojuga manje tetwe wala bafeli je basindika aine basa wese mwe kisoso parents nanku bile simu nenjongero kaka santi wa biadala
3: Echo chenyini, wangula school fees wa mwaka mulamba noku singa wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gali na omukisa okuwangula vani, kone ebirabe ebirala nkumu. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo.
4: Obusiramu ddiini yeetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya, by'otasobola kumanya, bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu programu Buuza Imam.
5: Buuza Imam.
4: Ekuleteddwa aba SH Family Hardware. Ewa kisoko kuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754-34-54-54-1 noti 789-54-55-54.
6: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadi bafatuliza balungi. Mwe bali kwekumira ku palo FM 17 katonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo. Twebaza bannange nadda bakadde baffe abateekako zi radio ebizindaalo eyo ne muyita abantu nti programu etuuse Buuza Imam enono kye mukola mujja kifunamu empeera kubanga bw'oyagaliza munne ekirungi naye ayiga eddiini ya Allah nawe kifunamu museera munoolwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala programu Buuza Imam Abdulhamid Kizito Misenza ndage manya gange ndine Imam Ahmed Suleiman Cheyu ne bitutambula naye bakadde baffe abalungi abateeka mu sente SH Family Hardware wakiso SH Family Hardware wakiso bubanga otuse wakiso kwata kukuba ligenda ku headquarters za district opposite Masjid Nuru ebizimbisibwa bei rahisi ate nga birungi nnyo awo bisanga ekirungi n'ajaluna serunjo gya wabeererawo ddala bya plumbing biri mu bujjuvu sementi bubanga otwala mungi bamukutwalira ku site dimsumali tank emitayimba singing amatala chain links alangi ya buli kika amabaati mama menye kindekechi byonno bisangawo byonna kasabi kwatagana bya kuzimba bya plumbing byonna we biri mu bujjuvu ku sente entono ddala ekirungi bakukkiriza okugula unabo account otekeko sente mpola mpola mpola mpola paka lizinawo era okole ekyo kyoyagala okukola oyanguyirwe okuzimba ate nga enfayiso bakisaze nnyo ebbeeyi bannanga abasobozi kuliko amagoba mangi ge babalekerako ate nammwe aba hotel aba amasomero enfayiso weekiri akankwesimu omanye ebisingawo eri 0754-34-34-54 oba 0700-34-34-54 SH Family Hardware wakiso nga bulijjo tutandika n'akanyomero akasunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanja tugenda bugenzi n'osena kakajiiko kubanga mpitirivu obungi kansabe Imam abalamuseeko tugende maaso n'akanyomero ako inshallah
7: bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: twebaze ekitiibwa jalla jalaluhu ekyatuwadde obuwangaazi era nga tukyagenda mu maaso n'okubaako bye tujjukiza mu mpisa twerabira nti empisa kigambo kikulu ate bwe kituuka ku abasumi b'eddiini y'obuyisiraamu gujabagira الله رجعت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يرين سنغرات في أكريك يتفولي شبيني شو وقاتي نغا ببيني بسيقد بلا بلا كوشيني شف شو ولا بقول الميس قالوا مسجن ومسيرام يا كوزيشو أما كرو توان دي كوزيشو ولا بطلع بلا كموي وكذلك جعلناكم أمة وسطا itakunu shuhada ezo zinsonga lwaki nabafuula ekibiina ekyo wakati nga mwebajjako obujulizi bwobishamya olite neba ovuga buvuzi muluka ku luguudo n'okola ensobi omutrafiki bw'avayo ga nti ate haji omulamba gw'okoze bwoti mpadde sisubira haji kuvuga bwoti kubanga bali bonna balina kulabiraku gwe envuga ennungi empisa ennungi zonna ummati muhammad sallallahu alaihi wasallama fe tusetinga pace so tulina okuba nga twegendereza nnyo tulina okuba nga twefaako nnyo kati ate empisa bwe zitukate ku bakwata emizindaala bawalimu tajibu wujuban ilmiya boy ati babifuuse wajibu olwibazibakatako bwolabanga ekigambo kijja kuleeta chaos mu umma nitashwishi sirika bwolabanga kijja kuleeta emirere embe noba omulala ye nga ye eva aleeta chaos mirere embe chaos bwewaba alabiseeko okuleeta chaos olit sala tusaasire arabi
9: allahuma amin
7: soka opimemu ekigambo kyolaba mu mateeka bweba onoosomesa bakutuba eddakika nga abiri ezisembayo tobeera na muntu beera wekka noofuna newogalamira osetinga obwongo okustahabara darus kusetinga darusu yo olaba ekigambo ekiri suitable oyinza okuba nga kyogenda okukozesa nakyo kijja kuwa amakulu naye nga tewaliwo ekyandi kisinzeeko oba nga kiyinza obutajjayo mumesagi netufunamu mesagi endala ngaatubadde otegeeza ndala kubanga ebirabo ebiri ate ebyo bisinga n'okuvaako emizo gobanuku umma muno ebintu ebisinga okuleetera abantu okwawukana abanyi babironda biri bibiri maksudun lam yufamu byembadde ntegeeza si byotegedde ebigendererwa byange si byotegedde oba byembadde ngenderera gwotegedde mu birala maksudun lam yufamu wa mafhumun lam yuksadu bivena nebiddeeno nebivena nebiddera kuba bizza mu luganda kikalubamu maksudun byembadde ngenderera lam yufamu si byotegedde wa mafhumun nebyotegedde lam yuksadu nesi byengenderedde oba kyasinze okuva emirere embe olubeerera mu bantu n'abaanukula olusi bu vidiyo abannaabwe ku social media bwogenda oddamu n'okalaba mu bujjuvu ng'ate ono yali ali ku nsonga ndala yanukudde birala olite kati maksudun lam yufamu wa mafhumun lam yuksadu olw'embaga y'amaanyi sala tusaasire
9: arabi tweyanza nnyo tweyanzege nyongera bambi okusaasira baganda baffe naddala abali mu nsi nga south africa
6: abafunye obuzibu bw'okubeera nti bagobeddwa mu nsi omu bakomawo webatandikira batunda ebibanja ne bagenda wenu badda tebalina
10: webatandikiraneno
6: hadisi omanyi oluusi fetwakwatanga kitumanya tuhibu lwatani min al iman yeri
10: hubu lwatani min al iman saying eyo saying kigambo kyogerwa
6: lafu yange eri kyentuufu
10: kyekyo hubu lwatan min al iman okwagala eggwanga lyo kyamubukkiriza naye nga si hadithi si aya quran si hadithi si kigambo kyabamanyi aboogera ilimu ya shariya kigambo kyogerwa bantu abagezigezi abo byobufuzi nga baali babala nga bagala okusika abantu abalinnya oku ddiini bakale eggwanga lyabwe naye nga si hadith era si kigambo kyamumanyi byababufuzi obyogera bigambo bya politicians hubul watan min al iman
6: nsenalimanyi nti hadithi waliwo anti ebintu ebyogerwa ngaolabanga ebituukagana nembeera
10: nabyo gyebiri nga si hadithi naye ngaate amakulu malungi nabyo gyebiri n'okwagala eggwanga lyo kikulu n'okwagala eggwanga lyo kikulu era kikubirizibwa ate bwotalyagala
6: nandialyagala
10: tuteerawo tugabeeremu twemanye bano bana uganda bano bana kenya bano basomalia naye ngaeyo si hadithi naye nga egyo miswiba gijja egyo wegayita bibamba kubanga kati abantu bali eyo mweyensi baluddeyo bala baguzeyo n'amayumba tiatedde wammwe bamuleeta teyesikidde kanyeebwa
6: bintu emaali eyo
10: bamuleeta teyesikidde kanyeebwa wali abantu betumanyi nga adde mugagga muvundu adde kuno tandikirewa kusabiriza musiba gwenyini naye ebyo birimu ku bibamba biyitibwa bibamba allah byatuweereza obujeemu bwebusukka obuseegu abakyala okunamira ensi eno ngaatuweerezamu ebibamba agenda tukubako ekibamba mu maaso awo wandigwawo ebibamba mu maaso awo mu uganda okusinziira ebigambo by'obuwemu ebiri ku social media aja tukuba balaayi yandi tukuba balaayi mu maaso awo wetulaga okusinziira engeri abantu gyebajjamu engoye nebewanika ku social media guno omulembe gwagenze wala bannange yo emirembe bakugamba nti omukyala bwe yabanga ku mukolo nakimanya nti kubali ku mukulu waliwo ategedde akagoye kaako omunda langi yaako awo aguviirako nako taliddayo kambala akasuula nti ku mukolo kuliko omwami ategedde akagoye kaako omunda akasembayo ku mubiri langi yaako aguvaako tu taliddayo obulamu bwe kukakozesa abibazaalaffe naye byemuzadde
6: allah bwetwazaalibwa bano bahudu baali tebannaba kuzaalibwa noza ne bannyabwe nga tebannabawasa naye waliyo omukyala bamuyitanga nambwere bamukubanga ne muntongooli muntongooli
10: kiki
6: byalinganga ntongoli ngaeringanga jita naye jita za luvanyuma luli bakubanga entongoli nga ekiringanga nga
10: bakitulakonaye
6: nga sisekitulege naye nga kivuganga bwekityo nemirere buli kimu kyonna nga bayimba nambwere yakola ekyafaayo nambwere yakola ekyenyamiza eyambula engoye nazisawali nabanga bwe yazaalibwa amazima kwega nekibuna nga kive yakikolako mu nsi muno ne famiry yonna nga teriyayinza nakuwasaayo bonna famiry nazitta zonna zonna oyo nambwere oba yalikokyo oba yali muguwa ddalo
10: oba bassaayo kisse kubanga waliwo ebintu abedda byebayiyanga nga tebibangayo
6: yaliyo nambwere yamanyikwa ensi yonna nemanya nti nambwere yali yakikola naye kati nekifuuka nti buli muntu naye kati bakama baffe
10: Nambula nizo kuwanga ba ya wii ya ngawala wa dragon. Nisura jibata dragon. Tiba anga yuko nsi. Haba ya nji. Niwa jisawu.
9: Nefe wajaji ya febali wa achifigamba mbo nambu ili yaliyo.
10: Chiso woka.
9: Situ ama nyabotofu wacho.
10: Kuwanga bantu veda anga bali banza.
9: Nanti. Chobola bantu ya chakuli wangecho chavu ganga nyonga chive nyo nyo nyo. Kwa tu labo mwana ya fumbiru wanga bufumbiru wanga simbele. Na nichivela chivu.
10: Kusharusho na.
9: Hei.
10: Nishimanyu kwa kusharucho nanti ya tukubie kama wano.
9: Aha, mwana ti msaji tiba kuwabuti familia yote kumabana. Mwana na abiranga tiya sobo dekuza kabuzi.
10: Chana
9: kitazi. Songa ne familia ibange fude. Kale, baby to baby. Katika antandike nono agamba nti imam. Ntunga.
10: Seka huda adena chaya garanga. Laika chiruma.
9: Bande nja kuchuku.
10: Chiruma kuchandibanga uvoli yao. Chiruma kuishu jatubadeko inyini. Katuandi. So seke kama maso. So kutulaviche.
9: Otyo ana ekimulumye nnyo ama amacho abadde mutufu contribution ebadde kukiri kyetubaddeko aganti ekisinga okuba ekibi ennyo abala abasinga okweyambula n'okumokola ng'ate balina amannya gaffe aga umma
10: erashye butegamba ti yani tukuba mubalaayi wano
9: bano bakyozi bakola kigwe kasa weewulira oye oba weeye ebigambo Echono cha ingini ya hudu elia kusabiba weye chigamo ntichikulu na danga mbili mwa amanya agabana aga umma.
10: Chisoka bonga bo. Bagwa mkali ya kagiru kechiganda. Omuganda aganti akasha mama mera. Kati abo esazi no baga ambako. Allahu akibaru. Mboi nacho enonya. Benzo kukasuku ya kagamwe gati. Bichigia mchika siku wonga chingana kambara. Kuwanga bacha mama chi?
9: Mama mela.
10: Mama mela. Echoku vili. Ndava mama mbado vukaya. Ni hijabu ni. Ndava mama vya mbade.
9: Mbavya mbade.
10: Viva malivi viva gineko kumusaru. Ni wavundama ni wasebi ya nyuansi.
9: Ni ya mbavya
10: mbavya. Bichiba wechitio. Inna salata tanha anil fahsha iwal munkar. Allah atuga mukur'an. Te sala entuf. Eziza kumini ya jisadde. Ebyobu segu. Novu kaba. Kasimanyi wabala kusala. Atina jamu social media. Na umukura. Kuwange sali entuf. E muzizo kugerebio. Katibeni chifatitikeze sali liko question mark.
9: Naba ne mukomokola yake nyini nala go gwiriri bwibonna
10: byon kati ndene chokusatu chokusatu nga chinene no singa bino byonna abantu bato bato baina family tuwa na ma family era mu mikolo jo kumanyagana tibali nyayo twenza ginda mu family mchalo bajjaja ne batula basenga ba angu no raimizo muko mu Chibwani tize wendi newe nizaba guni chigo mokoli ya kusocial media ngodi mwana wafu wawano. Chorola Allah ya vogila kumu Qur'an al-Karim. Waladhina yankuduna ahdallahi mibadi mithaqihi wa yakutauna ma amara Allahu bihi ayyusala. Wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumu la'na. Abantu wakutuli nganda. Abatagenda mukumanyagana mihorojo kumanyagana baino kwere bono ni fumunzi chisoke rwako yufsiduna fil ardh chiba chizivu mumukolo kati wose lya ntonde zinga bwengoma nyinga tutudde fenna ne bajjajja ya kuteka wakati awo
9: nakwene mbo kubakuba bakuba
10: bulungi nyo kati ababa kutula famili ne bafuka bamufsiduna fil ardh ate ulaika lahumu la'na echo kubiri Baba kechi kolimo. Baba kechi kolimo. Tiba baba buka. Mwene. Mwene. Daira. Mwene buka nti atunu wawa.
9: Waliwo naba. Nalimba inti baba no nyasenta abamu. Ni waliwo kwe manyi. Nzina mugaba no kumugaba. Nzina tuyuka.
10: Uwa mugaba?
9: Yes.
10: Mugufumbo?
9: Yes. Nzina liwa mugizi. Nzika nyini. Family ya mani nyo wano mkampali manyikidwa nyo ndiye family zimwe zina senti na hii yetu umasimanya senga na yungira kecho obwe mwenyo era okubikula page ye kwekuma
10: kati njagala kumanya abantu abo osobogenda n'oyogerera omukolo gwe yogera nti gundi yagenda okufumbirwa twetwagala ojja oyogere njani onookulaga kuti onoba ku social media mu okukola osobogenda n'ogogerera gwe lwaki ogenda kujjayo sente
9: waliwo kyolabanga naawe manakula bati kati ffe tukuze tetukyali ku mikono naddala egirimu oyo bintuntu ebitasaana
10: kati kambuuze gweoba tasobola kugwogerera njagala famiry nkubuuza kati bulijjo gwombuuza mutabani wo twafunye omukyala gwe tugenda okuwasa kyo nti ii mwanange webale muwala yani bamuzaalawo nti kigenda mukulaga ng'agenda abikula social media ga nti yuuno omugamba otya
9: kukiriza tumuleta mufamiry
10: nze bwensimye
9: anti era olwokuba loosi kati embeera nti ensi yatwala nnyo abantu ga nti naye ngaewa tumuleeta wange genda nekyo naye nze simusiime era tumuleetanga wange
10: bannange
9: ng'avaamu aba bannange abantu abalaki batamanyi tibampaane kati omukola n'obwononefu n'ebintu bye bigenda kuleetebwa ngaomaze okufa nga tokyasobola kwedifendinga
10: binaabaana
9: bo nga bafumbiwa nga baleeta ntono yali nnyoko
10: birina okudda nga tonnafa then ate nimu kufa bikomewo wanno waliwo okulabula obutambi obufuluma obwobuseegu babita nuudu oba nuudusi yenna agezaako kashe yalinga eyasooka okukata buli ali katunulako ogenda funa omusango kubanga omuntu oyo talina tunulwako nga tayambadde asooka okukata tunulira emisango gyogenda oyola ekyo kimu buli addamu kashe yalinga era naye bwatyo buli oshe yalinga manya buli anaakatunulako olina ofuna omusango nga bwola nti oshe yalingabo omusomo gwa shekhe senja dr senjala oba noshe yalinga omusomo gwa shekhe bosa oli naabwamu kyayigamu oba naatereza eswala ofuna empeera newali bwe kiri ofuna musango buli akongerayo ati munange omanya tuli bantu tuli bazibu baba baana basanyufu
9: era osanga ne munno ng'alina omukyala ngaamutaddemu nti baseka ono naaseka kubanga amulazi ebiri ku simu
10: mulembe mulembe mufu mulembe museego mulembe mukaba mulembe mufu abantu abatakuzibwa bwe bangi okusinga abaakuzibwa era abalimu nga yakuzibwa babwewuunya nnyo abalimu nga yakuzibwa babaeuunyabagaogabono waawono musiru tamanyi nakigenda mu maaso kumbe eri yatuuzibwa yatuuzibwa yakuzibwa ogambe yakuzibwa mumunjoga nomumujoga nemumulyazaamanyi era nayongera naasirika kubanga anoonya njogereki kinalabika kitya kinawulirika kitya abantu ba famiry yange banakiraba batya eyakuzibwa asika kwebuuza bibuuzo nga tannayogera naye ndabula buli asaasaanya akafirimu konna akanuudu akafirimu konna nga kanuudu buli akatunulako
9: akifunamuate
10: naye bwayongerabuli ayongerayo antikati gwesoosi kati ne bano nabonagira nga balumakuli ekituufu
9: bano balayikinga mbuli kyeyalinga
10: akafirimu ako wekafuluma asoosa okukalaba alina okugamba akataddeyo akajeyo era bwomanya nti akantu akujukira olina okukadownloading oba okanyigamu ne kopeninga bwomanya nti kafirimu kanuudu tokabikula yeddiini era bwe bugonjofu ateza empisa bwomanya nti owai nti ogundi wagundi tonabiraba naye yafulumiza nti genda kunkakuteredeko
9: bwobikula naawe nolabikula
10: mugambeera
9: ofuna omusango ngaobikudde
10: mugambe kajjeeyo era sigenda kukabikula ngenda kukasiimula wano toddamu nakukaweereza muntu mulala toddamu kukaweereza muntu mulala bwokabikula ng'okitegeddeko osooka n'ofuna omusango gwokabikula then n'ofuna ogwokubiri ogwokalaba tobikula obikula mukyo ogenda kulaba ki ile ugenda ganyirwa muji
9: simanyi
10: mulembe mufu mulembe musegu mulembe mukaba edini obugunjufu obuyigirize byo nabyo atoniye rumu salat sasa
9: nafuna tutie mikisa mu simu no ense budi wa mwaga mbe kalubye buli wa muri mtu wabira wakalubye tenga fesho
10: tewainza butaka lubanga tulibwe tutyo
9: tulibwe tutyo bwana hodu tukwebaziza nyo nadara okutumbweleze ekibuzo ekyo wano netusobola okubiranga tukola ki ne nange wano wensabira simanyi kigwa wani gwe mba nsaba banga buli tuogera nti mukulu gavumenti bwebanga toyina control gyozobola controlling a social media ekyi kyannaku
10: weri ne just to connect abasoro chikola tibali interested interest is dimu bilala eh tiwali singa dewo threat Allahu akbar walillahi alhamdu
9: pali amanga ngaba gazisi
10: eh ah ola babu tuwira mu gundi eyo muchi muhija no tika ko esim nwo munga tibabiraga ngawe wadi ifanye wo wali omchaya ite yamba debro nyinga tibajja kibiga tuchikula gecho bage yo video tira bibango oli bwana ni wagano jibikula ninga lupa programa uli ze baadi wa kubye ke kifanye jo omchalo lusi ngata yamba debro kanti awo tetubikula ofengo oli bwana anyewe u yenge namba ye Uganda
9: kiki kiganyi sizza wono
10: nga ne interest abaina buyinza mwecho they are not interested in that program tiba ebale baye eri no mu mugende mu maso ne bintu yabo ne singa ebumba mu thireti ne dashikirezi wera bini ezi
9: ne channa kunyo channa kunyo channa kunyo baba nga waluwo obusobozi okukiziza ne bagana okukiziza nze ndoza nago gwandi badde musango nga go bagula ku muntu asobola okubera nga asikira information akusirikira information ngegenda kutabangule gwanga okubanga omusango gwe guli naguno gwandi badde musango asobola okubera nga ino okuziyiza ebyo nabireka ne tuwe mule gwanga nga te for God and my country nga yegune gwe mubala gwaffe for God and my country so kisawundi

0: tumwana muzukuru wangu mbere ya gundi
1: mulembe mulala muguno
0: so bwebityo tweyanza nyo tweyanze ge imamu onadala ekyo tukiruddeko abatuliza balungi nga bwe nabagamba nti ekizibu ekigendera kyaffe si bibuuzo bingi obulala ne bwe tubeera ku kimu naye nga tulaba nti kyekiri mu mbeera z'abantu nga tusobola okubeera nga gwe okifunamu engeri gy'oyinza okukirwanyisa gwe ekyo ne bwe kibeera kimu kitumalira so tusaba Allah rabbi atuwe embeera esinga okubanga nnungi ate atuwe abanadamu abanabeera nga ekyo batuyambako okukirwanyisa
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi
3: muzeyi nkutwaleko
4: gyendaga mmanyiyo simanyi gyendaga
5: kiki muzeyi mutawaanaki
4: mwana wange ngenda ku Nibra
5: ogamba Nibras Islamic kyenkanira otuuse
6: Nibras Islamic Secondary School ly'essomero ly'obusiraamu erisangibwa Gaya za Manyangwa era nga somesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku ssimu 0782 16 63 47 oba 0703 76 74 34 katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Imanyangwa
7: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nkikozo okusinzira ku bantu boolina tutuze enkuŋŋaane za kuno n'ezensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weri Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 kunya Pearl Avenue Kusimu Notinya Emunya Sambu Musambu Nsambu Mutano Noti Noti Mwenato Maniliza Hotel Africana Ye Hotel Yabana Uganda
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi
4: muzeyi nkutwaleko gyendaga mmanyiyo simanyi gyendaga
5: kiki muzeyi mutawaanaki
4: mwana wange ngenda ku Nibra
5: ogamba Nibras Islamic kyenkanira otuuse
6: Nibras Islamic Secondary School ly'essomero ly'obusiraamu erisangibwa Gaya za Manyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku ssimu 0782 16 63 47 oba 0703 76 74 34 katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Imanyangwa
8: Uchali wakati mu program Busaimam Program Busaimam Ikuleteddwa aba SH Family Hardware Aba singibu wakiso Kukubirikine ku headquarters Z District Opposite ne Masjid Nur
0: Mbakulisizayo mu bulango wabakadde baffe tukyagenda mu maaso ne program Buzaimam Takati onabuza nti

0: imamu ntunda mmere ya bisolo n'ebinyonyi naye bagamba nti baliwo ebirungo bye batabuza oba maize brand nga abalimi bye bakozesa ku bisolo bino ebisigadde era wamu n'embizzi abuuza nti ebirungo bino bye tutabuzaamu n'emmere y'embizzi byo biramulwa bitya ng'era bajja ne bagitugulako
1: ekibuzo ekyo akakiddamu ennaku ezo
0: simanyi lwaki ono akiziza
1: najja kiwuliriza musajjalan murecorded program sina
0: ate era noono era kikumpi kifaanagana agandi ntunda enku waliwo asiika akanya ennyama y'embizzi naye buli kiseera yagula ku zino enku zange zino zino bazenkalu abuuza nti muguze oba nzimumme
1: gwe omulimu gwe gwakutunda nku so si kubuuza bana bazigula mugenda zifumbisa biki gwe omulimu gwo gwakutunda nku so si abazzewo mbulira enku zino zogenda okugula ogenda zikozesa biki gwetunda nku zo khalasi kimala
0: nabuuza nti imamu kituufu tiwe tugenda okuziika omuti yenna atali musiraamu tunaaba mu ngalo nti asose tunaaba omubiri lwakiri bweba tosobodde mubiri okunaaba mu ngalo ekyo kituufu kye bamusomesa
1: waliwo hadithi ejja mu kitaabu kitaabu ljanais eraga nti man ghassala almait falyagtasil waman hamalaha falyatawadda ni hadithi daifu omuntu yenna anaaza maiti naye anaabe ate bwoba ositudde genda ofune wuzu naye ati sinsintofu naye eri ku maiti zonna zonna obasoma la ilaha illallah oba tasoma la ilaha illallah nti yenna abayitabye mu jinaaza anaabe ate bwasitula afune wuzu naye ati sintofu abamanyi baga nti teva ku nabbi sallallahu alayhi wasallam man ghassala almait falyagtasil waman hamalaha falyatawadda sintofu tewali kiriwaawo ng'onaaziza maiti era tewali kiriwo ng'ogisitudde wallahu alam
0: akati wano mu kunaaza maiti eno kyetaaga okuba nga gwagenda okunaaza olina wuzu
1: siteeka siteeka lwakuba omukkiriza akubirizibwa okuba nti buli kaseera alina wuzu kyekyenjawulo ekiriwo naye nga siteeka
0: kakati era bwembanga nagifunye nga njirina wuzu yange nenaaza kinetagisa okuddamu endala oba eri emala
1: okunaaza maiti tekimalako buzu anedda ki ekimalako ati kubanga era abagenda okunaaza baba beesabise ne gloves kati tewali kimalako buzu
0: naye mukunaaza kuno imamu waliwo embeera oluusi gye munaaza amazzi negasamoka mangi mangi ngaoyambadde engoye zo nomanya nti naddala wano mukumutereeza obulungi mu kusitangi amazzi gano gabuukabuuka kati bwe gaba gatonye mu lugoye lw'omuntu abaana alusaaliramu
1: nawulira ekigambo nali sikimanyanga sheikh abdulkarim mugendera yagabaka principal kalungi nnyo ku nsonga eyo ebimalako omuntu wuzu biba biva mu ye munyini munda ebiva ebbali bimala ku kifo awo webitonye ka principal kalungi nnyo ebimalako wuzu ku muntu besikale biva mu ye munda naye ebiva ebbali nebimugjako obuzze ku mubiri gwe bimalako
0: webitonye
1: kati wabayoza yagaba ka principal kalungi nnyo allah mutukumire kubasomesa balungi ennyo mu ggwanga lino
0: batukumire
1: taliko weweyaye temuwulirako weweyaye naye waliwo abasomesa baabe weweyaye
0: ekirungi ye yekumidde ekitiibwa kyekumidde
1: allah mutukumire rabbi oyo sheikh isa kakembo allah mutukumire naye musajja temuwulirako kigambo kyonna abiwulira naye abatunuulira n'asirika naye nga nyanja eri awo
0: nosheikhe wange erimiya asirika era yo nabagamba bombine mugendera bwe babanga bagadde nze kubazaala nze n'abaana bange mbabawa ne babawasa
1: ni wallahi oyo msajja mu nze tonyega nga kigambo
0: wali basoko bukakabu
1: ya umuliki ya metu si jamani uwe muli haza amana jamani
0: walu na
1: ngatunyega kigambo jamani
0: walu gora banawe no gati ono ona tasu se
1: zindi wambazulu
0: ne basabira sori la batu gamba nti waluo Osman mbuna afanya riyallahu anu nti upaya yine sonyi batu gamba nti na yeya tiangano kwetu nulako
1: kange nene mbazulu zangu
0: tula banga uliomi ya inanga chia sonyi
1: sifude yonze kansigazwe mbazulu zangu sifude
0: alimu sanja mna sonyi
1: kale ekigambo cha Sheikh Abdul Karim Mugendera na chito langa principle ya amanyi nyo kwetegereza ensonga za uzume tezigwa marojo ensonga za uzume tezigwa marojo kati babanga wadomu kunazani wabawe mazi agasamuka samuka bwega waga akumana kuhuzu gama na kwe gato nye sosi muntu
0: barakallahu amanyi rusi program ezo abantu zibaitize yako atinga banange kyandibadde kirungi ndoza buli muntu n'ategeere engeri gye banaazaamu omuntu naye abantu basinga batya nnyo abantu bana abafudde bunina badduka oluusi ne muleeta abantu bayisaawo buyisa ne bayisaawo
1: kakati nno kyoyina okumanya nti wadde otya okunaaza omufu obyesulubabba weesulayo gwa naggamba one time one day olunaku lugenda kukya nga bonna abaliwo gwe mugezi katuna yu jono dukira biesuruba be wesambe tule eri damuruzungu roda kumasimu oruna kurugena kushoru nga mubona vali huwa wuzagwe ete atenga video jamu naza katibihige nga puchari bitegeri simu limo kwa amanyi tukeda ka ati mungi
0: yes
1: ati mungi nyo achari ya
0: temoli
1: Sasa maitiri ya mtu wakuru jiti ya koji. Muna ya mtu wakuru belief nti singa maitiri ya kuwa tabu yeti. Mbutu. Gama mbuwa hindi otuma la wafe nanga wetu ya mbabazi wa muzika.
0: Mbambi. Wali ya babu nafuu. Wasachaina.
1: Atendo tichiba anga nao. Tuwani kenye nti wakusinida mnange kese ile ya liwa. Bantu watufa ukutia. Tichiba anga wanti maitiri umuba hali batu dao. Ne imuka ni bama la wubo na. Na kana katote sura tena chenza kakwa
0: te kazina
1: ni bantu kwete kamwe
0: kutia ba
1: na
0: okay tuanza na ubuguja bagira atenga goyi no kunaza no kusaza wapo buzibu oyita omwana tijango chimeswala nga mugera kusali ya maiti ono hajjati ndidda mam akamba tayina mukwano gwe yasira muka

0: gulumiza ebintu bya Allah kaba kabonero kalaga nti olina okutya Allah tuje aza Quran mu bulango tetuzirangisa edda olaba ayo giwandika obuwandiisi ku yasaluna ku page ku kava n'ogiwandiikako eriko amateeka agafuga waawo kati yasaluna batira okusako nti walaqad yassaruna alqurana lilhikiri ekisooka kulina okwaka kigambo nti qala llahu taala kirina okubaako ekyokubiri negenda mu brackets yo nga aya walaqad yassaruna alqurana lilhikiri n'ogisiba mu brackets ekyokusatu nosaako enyerisuula mwesangibwa n'omuwendo so si kusawo busa nti walaqad yassaruna alqurana lilhikiri nga kiriwo kyokka bwe kityo nga kiringa ekigambo ekyogerwa omuzanyi w'ebikonde oba omuzanyi w'omupiira ekyo weba bakkiriziza ogisaako ku yasaluna ku kitabo kyekya yasaluna aya etekeddwa okuba mu ebyo
1: ngeriraga nti aya
0: qala llahu taala allah agamba w'ekitiibwa nosawo brackets n'egiwandikawo noggala brackets nosaako enyala essuula n'omuwendo nti erimu aya weti ne weti kati quran tegenda mu bulango quran tegenda mu kugikozesa mu kulanga nti otunda bino ne bino right abalala bakola obulango bw'okusonda ssente era man tha allathi yuqridu llaha qiradan hasanan fayudaifahu lahu adafan kathira bannange musonde muleete tuzimba omuzikiti gw'egindi kalango nenkya neddamu neruli okujjako ng'addewo ayogera bwati live nakyogerako naye so si nti kalango quran eve mu bulango wallahu
1: alam ngati imamu oyogedde ku yasaluna kunti kuno nga aya gyebateeka kungulu naye namulimunda mulimuzi aya ati ate nga bagikutula kala ajiitana litukhurijana min arudina bisihirika ya musa ati nebateekawo ekirala
0: eweddeyoshimishituzaruza nioleka wala nyo muyasaluna ogiddangamu bwe ngaolina hifizu yayo
1: bagena bateekawo ebirala
0: qala ajitana litukhrijana bisihirika ya musa litukhrijana min arudina bisihirika ya musa eyo weweddeyo bulungi namakulu gaba gaweddeyo naye ebyo ebanja brackets nebanja ne qala llahu taala nebanja nerinnya lyessuulamu eri n'omuwendo gwa aya
1: kubanga muyasaluna bagendanga bazikutnyingi
0: nyo tezimala awo naddala nga nitukugwako eri ngaomuntu amaze okukaza ennyo okusoma baziteekamu nyingi okujjako nawulirako sheikh fauzan nga yaga nti okujjako ngaogenda gikozesa nti nga si aya kubanga waliwo ogikozesa nga si aya kati ngaezedduwa
1: rabbana atina fi dduniya hasana wafi lakhirati hasana wakina adhaba nnar
0: eyo aya quran naye atosobola ogisoma ku sujuudu oba takkiriza kusomera quran naye mukaseera kebanga dduwa teba aya
1: okay
0: wallahu alam
1: tuyanza nyo tuyanzege programu buuza imamu anaabuuza nti abantu omwenda abaagwa mu zambi y'omwenge abaani yabasomesaako ayagala bamuddamu bamujjukiza beebaluwa
0: agusogola abagutunda abaguvuga abalagirira abagugabula bonna baguyambako abali mu layini y'okuyambako awo gusobola okuba nga gutuka konsyuma oli agenda ogukozesa baba ategeeza bonna babalibwa nti banywedde kubanga omwenge gye bagusogolera mu ssogolero eri wala n'okutuka ku konsyuma waliwo ebintu bingi ebiriwo kati bonna bali mu layini eyo babaliwa nti banywedde badereeva baago abaguvuga mu kimotoka ogutuusa eri gye gulaga nam
1: okay ono agamba nti ba wange aganti ba wange yatulaganyisa ewaffe nali muzito nangamba nti nzireyo ewaffe paka lwe namaliriza okuzaala naye naleka nga yansuubiza nti agenda kubaako omulimu gwantandikira kakati kyamulemerera bakadde bange bangamba toddayo kubanga oyo omuko ekitto baleeta olugero lw'abaganda tekitto obuko kulimba tiyabalimba bamugamba toddayo kyokka nga mulinamu n'abaana abuuza akola atya ono yalimba obuko
0: bwe kiba nti abantu bano bali mu bufumbo buwoowe ajja kuddayo bwe kiba nti bali mu bufumbo obuli halaal naye noli yakola byolimba naye tekijjawo obufumbo bwa bano okugenda mu maaso era ekibuzo kiri kimu ye omukyala awulira akyetaaga bba nebba yetaaga mukyala we aba babiri bo bennyini baba nga bakyakwatagana bulungi mumuleke omwana twaddeyo akakkala byeddya ebyo byekutandikira kwakalimu mirimu esi myangu nabwe mugigezezaako mugirabye ayinza okuba bambi yalina essuubi ebigaana abasinga teri muntu ayagala kulimba buko kitono nnyo osanga omuntu nga anyumirwa okulimba ebuko kubanga abaami batya nnyo ebuko era bawaayo nnyo ekitiibwa omwami yena gyava yenkana nga mugunjufu awa obuko abuwa ekitiibwa naye waba yena bye yasuubiza ne bigaana mumusuubiriza okuba nti yalemesebwa nja kutandikirawo akalimu nga nfunye kakapito ne kabula omwana twaddeyo okudya okusinga ate omujja eyo atenoonya abasajja abapya ate babule abazimbirira awo oba mubafune mu mugabe ate mwejuusa oluvannyuma tate singa twamuleeka oli yatulimba adde yakakalabye wadde waliwo ebitatambudde bulungi fena yetuwasa tebitambula bulungi naye tetuzzayo bakyala mumuleka addeyo wa munne bakuzaabaawe
1: kati mpazi na kino okugamba nti ono ekyokugamba nti okukola allah ye yakkiriza abakyala okukola lwaki olwo bano balamula ekintu allah kyatalamula
0: edda abakyala okukola kwabwe n'obutakola tebiri kikumi ku kikumi nti omukyala talikolanga ekikubirizibwa ennyo obutakola naye singa kisangibwa nga mulimu ebirumira nembeera ekalubye ennyo mukiso eri ya nabi musa alaihissalam emadiyana weyayambira abaana abobuwala qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdila riha wa abuna sheikhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila zilli weyayamba abawala weyasanga ku luzi ngayibuuza ky abaana abobuwala bakola bakazi bakola bebabuuza lwaki mukola nebamuwa ensonga twandyagadde kukola n'ebizibu byansi muzeeyi akutuseyi tubeerewo basatu fe babiri ne muzeeyi ebisolo bijja kufa ennyonta bijja kufa enjala abamanyi bairi mubakendenula mukyafaayo ekyo nti oluusi wabawo embeera ezitowa ng'ejjawaliriza omukyala akole ekitali ekyo teyandikoze atule waka kati ngaolwali okisanga famire mwami nga bwafuna kafiizi tetugenda kufuna rent na medico olidde kubanga ka renti kekasookerwako alhamdulillah ekisulo tukifunye tulwadde ate tunasoma tutya so nga ate omukyalo oluusi alinayo akalimu kayinza okukikiitanya netufuna kafiizi oba karenti oba kamedico akakuuma ensaaze kubanga era n'abaana abo abawala baali bakuumya ensa kyola nti baye tebitabaana bali kunywesa ebisolo nga babeera bbali bali banamaliriza bano bagende banywese naye balwangayo kubanga ali bamalanga kawungeezi nga nebasembayo kali ate kuno lebasooka kuolwo kubanga bafuna kanyama kwe kuddayo nga bukyali eka naye awali ebyokuyiga awo eyo kiso eyo musa alaihissalam ng'ayamba abaana ab'obuwala kuluzi basoko nkolamu istimba part imisumo jibasoko nkola mchafa jinze nukwere ebikumi ebibiri uoka nga tuwagenze walala fiyotuwa tusumanga tuita utusula kubidaba niyaba kuguba ilimu asoko nkola we misomo bali tebetaba mwami amakulu omichala wabana akola abasa na akalimu nga tiitaba mwami kubanga wanawe tabamu ilabi jamu wangu wako yechida bali mutahajiba hijabu ngerifuru tazodani visuro vya ibabi tangiranga bilime genda kunywa bilime kwe taba kuziri kubanga bilime taba muziri unagila msenza la ndampeza kumbuzi yangeyo yechida kwa msenza la nga jevali jigenda jitia ulibulu nji yevina famu ulibulu nji jigenda jitia pija kuanguwa abu ya yamba Musa alayhi salamu so kati olisi wa doga nti ato kukula kwa mchala ato usilamu kukula ato kukula hechisinga kwa bulunji kutula ila javira no jakumoku wa umo gaseri ba nga atude ni walua wa nafabamu ngembe nankaruo ni enzi hati mvini unyisa bule wa ngomu wami nga vuge moro kamilio ni vina vitano manyo mchala akora fefira kula chenyume chachiri najapa ni moto kwa wangirimio ni vina vitano aja tali yeka ya genze kula songa wandu wa dosu bilu ya inezi mtu uze waka
1: taina chano onya
0: bibaba soka mchuga tinu utu uka nusangu mulenzi kumuzikiti ayusha kabara gara ayusha kunyamanya mao niengu mchala atude waka akusisima njibu genda kanyonyola hayo chakabala gala nubu chapati yao
1: mchala aliwaka yevikiri debulu unji nyawe rao
0: yuna inechu imoro kamino nivina naja siya mungu ya chukumu watano
1: alimukalina elieyo
0: bakira kufuru mabombi mwagisi kenye ganda gancho na ine mwoke milio nivina ne wagambo mchala nchitula nja kuwa milio nibili buli mwezi achisovola takiriza wawo aja tatula wawo akira gira kugenda govansi kuwanga azisura kunjo mwe milioni bili bili ulimwezi ezitali yuko na traffic jam simanyi nkuwa ya tukubye simanyi mwenye jam jenu meeting watu wakereye kilin kai inza kutuli la yo jala genda kugova dunia nangi uye jindi uye jindi uye jindi uye jindi so funa mpula tuwa tuwa za mnangi tuwa na kukunyeda salatu sasera
1: amin wewe nyon wewe dala program boza imam bakade wa fabajitu sako wa SH family hadwe ya basango wa kiso watuke wa kiso kata kubedi genda kwa headquarters za district opos ni masigiri nure vizimbisi wa beira insa tenga vilu nye nyo au wisangi wa vya plumbing wili mbujuvu ati tupategeza mkwanu abasubuzi ndiye mifali soba isa zenye bei gwenga ulida nga oyagala kubelanga funwa obwangu gendo gule ukati nabo account weteka kusente mpola mpola paka lono tukiriza loto cho te nga haji Haruna Serunjo jibyo na abikorira ku kankongere simu ya SH Family Hardware wali wakiso ni 0753431534 oba 0700043454 atenga ebyenfuna mukwano bigotanye ebizubi kuzimbye ka kayumba jangu efunye ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo nebiseera omwana okuliwe edduwa obubonero bwenkomerero nedduwa 10 ngoli mu buzibu byawandikibwa Shrine bu Kenya ku nusu enkumi biri zokka ezafe za Uganda n'olwekyo jangu ano ku reception ya Pearl of Africa Radio usobola okubiranga obifuna Prestige Majanisi yaji wa mlimba msika kumigati hali mwe bilisa tomoni gena mwa supermarket ya kulio kumpio weduke ya kulio kumpio mfuna basubuzi mugende mchapa jeno enterprises wali mchukubo opposite nambo sakezi au wenyini aji Rashid Senyonga abirira wudara abagenda ku mikolo press majorini abana mbatere ku mbuji mulimu ebirungu ebiyamba omwana okubanga bwa muli yako kale akula wamu nga ebirwadde tebimutawanya tawanya kadde katukutte nyongera kwebaza bannange tumwebale nnyo mwebali eddala okubanga tutambulira wamu nyongera okwebaza abaweereza ebibuuzo temufaayo temufaayo ebibuuzo byammwe bijja kugwayo tujjanga genda tubisoma gwe ky'oba okola tova ku Palo FM 17.9 okulalya omuntu wa bulijjo tujja kubanga ekibuuzo kyo kikutuuka kutusinkana insha Allah Abdul Hamid Kizito Musenza ndage mannya gange mbadde ne Imam Ahmad Sulaimani Cheyune Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: banyina fe bangi abagenda masono kubanga bawuliriza radio eno naye nga ayina okusomozebwa ku mutima bangi bababye mu mbeera y'ekyeyo okubafera baagala okubatwala emitala w'amayanja bakadde ne beerekereza ne basasula obusente mu buli mbeera ne beerekereza ne batuuka okutunda ebyabwe ne batuuka okwewola kyokka ng'oluusi omuntu gwe bakolagana naye mufere kibinyo kale nno twongera okubagumya naddala mikwano gyaffe bawuliriza abaffe abafaananako bwe batyo bangi bannaffe bali emitala w'amayanja eyo bannyinaffe naye nga bali stranded yagenda kukola n'atuuka ekiyumba ne kitabuka omulimu ne guggwaawo naye nga gyali takyasobola kudda ku butaka mu mbeera efaanana bw'etyo bangi bannaffe bali South Africa mbeera gye balimu si nungi bali South Africa embeera gye balimu si nungi ndoza abagoberera mwabiwulidde okusinziira ku byetwongera okugenda maaso n'okuba nga tufuna Uganda eri mu kaweefube w'okulaba nti eragiriza eyagala okujja bannayuganda abali emitala w'amayanja abali e South Africa basobola okuba nti bawona ekibambulira kubanga okutirimbula n'okutirimbulwa okugenda maaso obuuyi obwo ekyamazima byetaagamu essaala byetaagamu okusaasira n'okulaba butya bannyinaffe bwe basobola okuvvuunuka embeera efaananako bw'etyo mu bufu obwo nina mukwano gwange kyenkakasa akyaliyo South Africa namunoonyezaako jjo nga simufuna Najib mukwano gwange bamuyita Kitayimbwa Najib yali yeyongerako n'erya Masimbi mukwano gwange nnyo maze South Africa ebbanga ndoza gigena myaka nga 15 plus gyali gyo namunoonyezaako nga simufuna simanyi mbeera kigyalimu naye kyenkakasa nsaba Mungu akkirize abeere nga akyali omu ku abo abakyali abalamu oba abasobola okudda ku butaka nga entunnunsi zikyakuba naye abaana abali emitala w'amayanja mubasabire nnyo si bali South Africa bokka n'abalala abali emitala w'amayanja nabo mu ngeri ogenda maaso n'okuba nga mubaleeta mubasabira buli kimu kyongera ogenda maaso n'okuba nga kitambulira ddala bulungi so mu mbeera efaananako bw'etyo waliwo bw'otunuulira ebiri e South Africa mujjukira twabasigira ekifaananyi ekyebyo ebyali mu ggwanga erya Iran waliwo mikwano gyaffe abali bawangalira mu ggwanga erya Isirayiri amawanga mangi agalimu obunkenke n'okusoomoozebwa okutali kumu naye nga twetaaga essaala twetaaga okuwulirwa mu mbeera efaananako bw'etyo nze muzukulu wa Jjajja Buddah Kayongo Hakim program namwatulira leero lwakuna tutunulira nsonga za byamateeka ate tubeeko engeri gye tubaako okuyiga n'okwetegereza ebigenda maaso n'okubanga bitambula mu ggwanga amateeka mangi newankubadde nti batugamba nti obutamanya tebukujjisaako musango oluusi bwe tuleeta ebintu ebyo ne tuleeta bannamateeka babasomese tuba tugezaako waakiri okubaako etofaali lye tuteeka ku kumanya kwo obeeko bye weeyongera okumanya si kulwa nti ogwa mu ntata lumu nali njogerako ne yali musajja wa ndo zaali Dr. Kalina Kyoyo manyi Kalina ki ndoza yomu kuba Dr. Betulina abalongoosa amaaso mu ngeri y'ekikugu yanyumiza nti alina omusajja gwe yakolako yakola operation ku maaso naye nga omusajja amaze emyaka abiri nga talaba agenda okuddamu okutunula ng'abaana emmaali baagitunda dda, ebiwandiiko bye nga baabijjawo dda, naye ate ne babaako ebirala bye bateekawo. Olw'okuba musibe bulijjo akwatakwata awulira ebiwandiiko weebiri, naye bwe yaddayo ng'alaba okebera nga bayuza mpapula z'abaana bano abatula aba P5 ze bamuteera mu kibaasa, nga bulijjo alowooza nti weebiri. Kitegeeza ki nti obulamu oyinza okubawo obulabira gw'olaba ng'ali obubi, naye ate waliwo abali obubi okusingako bw'oli. Bangi ebyabwe biweddewo lwa butamanya mateeka, oba abali ku sayidi ebyamateeka nga bakozesa olukujjukujju okukakkana nga batutte ebitali byabwe. Kale nno amateeka kikulu, okugamanya kikulu, okugataputa kikulu. Bwe tufuna abantu ab'enkizo abafuna omukisa ogujjako wano mu studio za Pearl of Africa Radio okubaako bye basomesa ku bikwatagana n'amateeka, tetuyinza kubabuusa maaso. Era nammwe abawuliriza tuba twagala oba tuba tusaba abantu abo mubatwale nga kikulu. Nnaku zino wabaddewo sikando, mbadde ntera okugoberera ensonga z'omukyalo no Fiona eyateekebwawo wa President Museveni okubaako ezimu ku nsonga za gonjola. Ng'olaba abantu bangi babbiddwa, abamu babonaabona, kyokka nga n'oluusi abababonyaabonya banene mu gavumenti, bali mu ofiisi za gavumenti, nyate ne basalawo okukozesa ofiisi ezo mu bukyamu oba mu bubi okusobola okubonyaabonya abalala. Mu buufu obwo y'ensonga lwaki twasalawo okujja ne pulogulaamu eno ey'ebyamateeka, okubaako kye tutunuulira ne kye tuyinza okuba nga tujjawo oba tuteekawo ku lwa nyaffe Uganda. Tukakasa bulungi nti abaana n'abazzukulu abaliddawo abaligoberera ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zoogerwako balitegeeza ensi nti Radio Pearl of Africa akola ogwayo obulyawo ku nsonga ezifaananako bwe zityo. Twagala kubanga nate tukola mu bwettika ttono ate tulabe engeri gye tutandikamu.
1: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna, okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu Namutiko w'enkuba Fudembe, oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga, amaaso gaffe tegeebaka. Radio yo tesirika, radio yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. 107.9

0: Okay, bajeta Pale FM chikumi mu musava kamuza mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukulu wa Jaja Budakayongo Hakim. Ndine kanso Laila tutunulira ensonga enene. Kanso tugende ku nsonga y'abaana abateeka w'ekikookolo batukoga nti taata takyategeera takyakkirizibwa kutunda kantu konna wano. Eteeka ligamba liti.
1: Niyanza nyose bichibuzo chumbuziza. And kunsonge iyo, abana bachikola, bachikola mbumenyi wa mateka. Kuba amateka nga go, gagamba nti omuntu yenna okumudi declaring anti this person tacha sobla kutegeera, chitu chona chigenda maso, bate chasola kuba koche ye kulirangu omuntu, aina kuba nga kebele dua, medical doctor. Someone ali specialized in that na confirming anti omuntu ono tasobola kola chi tachasobola kola chintu chonna kululwe era yetaaga administrator in such mumbere iyo asobola omuyambako era abana bwe baba bakikoze babera bakikola mu bucyamu si bwe kiba kiina okuba
0: abana baba bakikoze
1: yes bakikola mu bucyamu amateeka tegakikkiriza.
0: Mwalimu haba chikula nga pega sene mama wawe. Eriru ringi ojituwade kubana. Mwalimu haba tani mama wawe ni waganda. Ni wagati. Tata cha kilizi wa kutunda. Chukange wagambe akilizi wa kutunda. Yoya ina. Ebi waandiku.
1: Yes.
0: Au. Tutuwali mwawo. Tulame.
1: Kati. Echintu eto. Bwechibanga chitufu ngo. Tata waba na watali. Na buzibu wana kumutwe. Aba kilizi wa kutunda. Na ye wali wo cases watakirizi wa kutunda.
0: Uwa.
1: Kese, chetusobolo kuwecho kula vida konti. Singa tata keda kumacha. Na zimba makage. Wazimba makage nga agalimu ye na abanabe. Mulimi orafe tutela chita matrimonial home. That matrimonial home. Nebwa nkuba deyi yonga gwe wabule ero ine mpapula zaawo. You have restrictions. Tosobola kumala gatundawo. Eyo yoka situation we basobola abaana ne mama okubayo ne bagamba nti tata wantagenda kutundawo kuba ichi. This is our home, matrimonial home. Yes, there are many factors ezichi ezi considering bwawo naye nga kibage era emabega wache chiri yu kugeza kwa protectinga family nga yu. Siku kira kumacha kutunda atawa na neba kira nebasula ku street. So katia chubashi tunuya na yesi ngo mzada baina uvatata ine properties ze walala wona. Yenanyi nivyo kwengu umwana tuwa ina wovila yono gamba anti. Tata ngo mtego hata busira takirizi wa kutunda chintu chona.
0: Bama ino kweku wa santi kati mzei mulwade nyo tacha akirizi wa kutunda. Fabana tuganyi.
1: Era nacho bachikola mu kyamu. Mzee abala gajjadde mu nkuwa.
0: Anti hali mu rwadde. Abana ne bagamba okusinzira ku muzeeyi. Obulwadde bumulumye nnyo. Tachakirizibwa kutunda.
1: Bwabange kitufu mu rwadde ngali kundiri. Era tetusobola kukiriza muntu yenna mugula ko kintu kyonna.
0: Omulwadde tatunda kiki?
1: Omurwadde asobola okutunda ekikye naye era wabaawo factors zetugenda okukonsideringa nga bwe nkugambye nti singa omulwadde ono ekirwadde kyaba alina tugambe ekyokulabirako nti kigenda twetaagisa okutunda ebimu ku byalina tusobole okugula ki okuaffordinga medication ye nti tugeze mudwaliro ne batugamba sente ziina okujanjaba muzeeyi twetaaga bilioni emu nga tulina kutunda ku bya muzeeyi ebiri ku mwana awo tolina wogenda mu stopingira era tekikkirizibwa awo waddembe okutunda kasita abeera ng'akyatu ayogera era ategeera ekuba waliwo obulwadde obukwata nga yesu oli kundiri naye ng'obwongo obukola yes awo aba asobola
0: kati nno kano kankakubulirira era abaana bali eyo saidi z'ewaffe bukomansimbi nebaga anti nebwe tunatunda situina chetugenda kuza muzeeyi aweddeyo nenga gubaga anti aweddeyo yabagama anti mutunde poloti yange eri eyekimanga mungulire eddagala
1: Bwere bagana okutonda.
0: Yaga te muzeyi aweddeyo. Awo musajja watu abalina kola atya kubanga basajja bakulu bawuliriza program eno rule of law.
1: Yes sebo.
0: Awo abalina kola atya.
1: Ensonga nga bwebe tuseewo abasobola okufuna kubakati abantu abamu abasinga balina properties abwe naye nga tebamanyi their rights oba tebamanyi dembe lyabwe lye balina. So kati awo the best advice sobola okugamba muzeeyi kufuna muntu agenda mmutegeerera era nga walina omutegeerera agenda kufuna lawyer.
0: Ate kati kankubuulire abaana bamanyi okufunza ba muzeeyi.

0: wabula maka kichurea ayonge deko nyobara
1: ayonge deko
0: akavuka ka maka kichurea akavuka ka mutawana nyo ibwangara timu ya Real Madrid baka banyize pesa baba bala ikabanyize pesa baba dan omo ya ira ediba gugeze bugeze mukore gwa ga Spain kichurea mpira gwa kubalu singana kutoka ku timu ya Real Madrid
1: esemo
0: bayinzo kujikisa mvumu kori machero yakuba namba 3 na kuna kuna
1: wali ngadde neryo Engata na zambala.
0: Engato ndene na ye. Kumupira kwa hatu wade sofari kutesho tipe wangu na Spain.
1: Wanda kapira.
0: Ajia kubanga yoga na kumpona mpone. Genda kubela kona. Ligenda kubela kona le guanga ila Spain bakulengeza Alex Baina. Ya geno kubanga yete diba baba. Spain ba yetono mpire sawa yuna. Katule tuwe mbele ngabwe tambula. Pareso mpira mwavu. Anasimano bakulwe de ugenze bugenzi weru. Bugenzi weru. Mbele abote wecha tambula. Kumukutu kwa chukua musavu, akatunze na Pava Fika Radio. Bakaza Odi Kapu, bini wakwa yuri mukaga, USA Canada, neguanga era Mexico. Zikiriza kujuki ze, orufa nyuma ruo muranga, orufa nwembele tatambula buru unji, ingatukua baka mawafu walimu nteka teka, kutuwa ituri yenyena baga ambye sebo, tuwa wasawe diba baba, bazemu ni batu saba.
1: Nenga teba ulida.
0: Baga ambye bazemu ni batu saba, tuwa wakuma kumi na satu.
1: Nenga teba ulida.
0: Baga ambye zote zwa tumara. Tuagala kula revenge, so bazemu ni bagamba, tuagala kuba damu. Kadi misinde misinde, hana ina ediba, yedani olumo, wala wa mkonye muwano.
1: Nefari nga suka tusambe.
0: Nefari agambye, suka tusambe, nwa sama kumpana pala makari ya chisawe. Bagwa nechukumbe kaya ina ediba. Gwangara osu ya bagu sude, rami ni ya malu, ya ina, sawa ina, yena mili banja kuba, banja kube, ba, bao nye, gwangara osu ya. Baba de bagenda kuwa osu ya gramba biri wano, wabala

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.